bokki min wi jonno isi jo sunu mam soxna jaara bu soxna tabarkal damay kay ki nak tegal na fukki min ak ben isi jo sunu mam soxna jaara bu so kon sante dadi gërem da jëfël ndokel ñi nga xamne ñu doonaan ak ñen bañ ko do rew tay 27 jotona tegal na simili jamono ji kon serreur jonno ba tegal na simili xamna kon ñi difay mo jox ni digdeye niki suba jam inshallah rabbi ci radio janti bfm touba 95.2 djegul ba nak bolem nak ci ñi am ñep rek da na jëm jafé wala ndissan ñi nga xamne tabarakallah duggu nañ ñu mëna ko joxé mu yaatut ma ngi tu bu baax baax bëggon na mu gëna yaatu lol tabarakallah xamna kon sante da di gërem ja jëfël ndakel ñep rek xamna kon rek da di nak sédé ko mi ñew xamna jaar na moom ci bladif mo ñi yëkëti jotaay bi kon sante ko ñep da di gërem ñep rek raw ndissan sa pay signé bladif yëp fon ko do def lekata ko ñaanako tedd gi cheikh mohammed muntaha mbakem cheikh modil bassir ñaanako mbakay yagul la gorek na lek ci barki sul khadim ak mbalem jabru sul khadim bi way ñaan bax ñaan am ñam di khadifal ñaanako fal yag gu rek na lek ci barki sul khadim ak mbalem jottu ma cheikh ak mbalem talibi way ñaanako mbalem khalifi lek dalati wa won jassan señ ci dem laye ñu len baaji len ziyat di ñaan jam ak na lek ci barki yunus sallallahu alaihi wasallam way ñaanako mbalem cheikh señ tubay ñaan sen khalifi yagul la gorek na lek ci barki sul khadim waftah lana kul babin kun defat khali salihin min al khairat ya allah tawlana rabana sha'ih lana bajana wa khadna radda wa tawfiq ya allah ba ma fepp yalla ñu fete fepp nek ci la war ba ma nek ci la war ray ak ram yana param sal bare man samadum samadru yana sam ñepp mo man art limar ar yana ar ñepp dañ fan guddu lol ak bari aji fa sarenu batin dépasse passé passeport wi la voiture visa yalla na sun war ci bassel khadim kon bokk jere ngeen jëf ande programme ñu ñaan modi janti ba na ci kanam te ñu dak programme ba ci ser inshallah rabbi kon bokki gërem baax mbokk leen baax ci leer gi fu ko 94.5 ak ci ñeufum dakar kon bokk jere ngeen jëf yalla barew di pran jambar ci xel xadim jere ngeen jëf so jam inshallah rabbi ci yarab amna ñeene te waat fi mbokk jere ngeen jëf

0: de kalu nan ti akunun ti gen bu dhuratul ustaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi ngi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amane Bekte tay mbokk yi delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi Serigne Abdoulaye Logay Khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeungu te itam di ci jappal askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ñu dugg ci waxtaan. Assalamu alaykum.
3: Bismillahir rahmanir shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. No nga nuyu bax kep kuy deg suñu kaddu muy seen bokkum talibé Serigne Abdoulaye Logay Khassida. Serigne Abdoulaye Sambo no nga lay nuyu bax
2: la ziaré. Serigne Abdoulaye da nga yeungu ci walu ñaan lu jëm ci waluk jangor dal do madam lan moy ijaba
3: wa kay jerejeuf señu abdullahi laj nga laj bu am solo lol ijaba moy lo xamne do mo adama bu ne warna gor gorlu ci diggam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañu tudde ijaba ijaba fimne señu ablay bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ni xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo ci se leg leg mbir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ci kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
2: ci ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logay khassida fatli numéro rek ba lañuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbole mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
3: wa kay jere def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikke ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wut ci lool mo lañ wax tal nit
2: mom mo tal nit
3: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko bu ñu défé ni def paré non
2: ma sha Allah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor place liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
3: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku tak ki dox ki mësta dox waye lo lepp
4: ñu dem
3: kay xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi koy def ci wéwu nak woon ray ci aw xew magal boole ci dakh bob alxemes boole ci sagaru lawbe amna lu ñu liggéey duggal ko ci biir wéwu nak wa suñ ci noppé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëpp na
2: jërëjëf loolu leer na kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logay Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek serigne abdoulaye logey khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañ keureum mi ngi nekk fi ci touba gede rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 madjob bi manam tableau madjob bo joge marché gede bala nga aksi poulaya ci tableau madjob rek bo fa wacce jeulal 30 bi directement fo ni keur serigne abdoulaye logey khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxe legui serigne abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki bo nopi bëgg ay keuy ba ci ki ne fi bëgg ay keuy ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba lolu mëna am
3: wa kay gëre def serigne abdoulaye bu re ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax ne réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demine wu gaaw wu téy wo xamni alhamdoulaye lay wax bu fekk ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét ne ko demal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu re ko xamni da tukki bu paré ay keuy te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay keuy yo xamne daf ko te mom te bu dikke suñ ko liggeey liñ koy liggeeyal ba nopi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdullilah lima don sakku lepp jotna ci muy dikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Seigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né deed la
2: kon Seigne Abdoulaye logey lepp lu muy liggeey daf ko laytaay ijaabu bu ma deg
3: waw kay waw lepp lu ñuy liggeey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamne lima la waxon leg rek lu wex tal suñ né da ñuul day ñuul bu né da wex day wex lepp lo xamantene bi né dal suñu yitt la ban dogo ci suñ borom dañ ci fekk ci nañ ko bëgge ci katna mak yerma dem ci lu gaawa nak dama bok ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan gu bax ak posena yam posen bok naane legi ñepp xam
1: na
3: bal na del rek ñepp yek ko waaw dama wax nak man ku joge ci man bo joge ci man xam na ci man nga joge
2: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamni mom modi walu fay ciow ak li nga xamni mom modi walu setal nit ki ak it lu aju ci bañ bu metti yett yi yeen taxaway nga ci
3: ak jere def Seigne Abdoulaye budé fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamne dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex budé sét bu féké ku ñëw la ak ku ñëwut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga ñu jox ak sa trou ñaara dañu sétal nit bam yag mu tok souf ni xana dañ la wax sama mbirum nga doga ñëw bañ bi met timit bo diké timit bu féké dara yow mim dal ya ñëw bo fay joggé do ko yobalé bu féké da nga yoné timit bu gal lay safaré ni soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdullilah
2: damay fa li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
3: wa kay jere jere Seigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na ko muddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtane loolu lañuy wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yo halé sina amono sat dayantu mo ci sut gëlé mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci sutat yoyu lañuy bolé amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom lañuy wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jañ di souf bobu da ci bokku bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk ko bant bo xamne day tiyé mbalit mi ndox mi da kay jall bant bobu da ci bokku yoy lañuy bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ la ko joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërseug bu bari lool té lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
2: machallah mi ngi kon mbokk yi kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak serigne abdoulaye logey khassayit mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamne yeen nekk ci dakaru di déglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mënd di nekk ci diwanuk dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamne yi rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk dakaru ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanuk luga itam kep ko xamne itam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamne itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk dakaru wala itam fi nga nekk ci diwanuk luga wala itam fi nga nekk ci diwanuk touba wala nga ñew ci kërëm fi ci touba gédé ci 30 ma job bi rek moy 30 mi nekk digënté marché gédé ak poulaya bo wacc ci 30 bi rek jël 30 bi jëm penku doxal touti fo laacc kër serigne abdoulaye logey ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan koy jappalé bu mbir momi mu man ca jot
3: wa jere jëf serigne abdoulaye xëccio mom bëgg ca jot mom lool mom ñin koy défé sax dafa yéme mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopi jox lok so démé ya may woné alhamdoulillah rabbil alamin lima doon wut jot na ci nimu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dañ ci jot ci nim ko bëggé non nga cey joté
2: machallah jere jëf loolu leer na nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
3: Seigne Abdoulaye jaaro bi lu doy waar ngogo jaaro bi ñetti façon la dafa am bo xamné xamne day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamne ci bayre kessa lay dox am bo xamne mom lay fokkat day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay bo tedé nelaw
2: mom jaaro
3: wa ko mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
2: wa bobu jaaro amna solo lol tubarakallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamne mom modi nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen ñi nga xamne classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarakallah ma sha Allah bolé bu doy war yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
3: jërëjëf sëñu abdullahi wa kay nop sëriñ ci ko wax mu né dama koy nop waye nop ak not

0: ak wëlbeuti ak tagat ñent yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war di fit bokkuñu waye sëriñ ci da ko wax mané dama koy nop nop ki ni nop sëriñ abdoulaye moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu dil ci waat ci bëtt bam la doon xolé ak ciofel ga mu nekkar seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy not yoy nak du nakaré ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban façon lañ ko wara defal ci ni tun ko defalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
1: seigne abdoulaye amna ño xamni ba ñu délé sé légui yag na muy goor di jigen waye dom mënu soso seen digën amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina té lool rek li ñuy wër suba ba ngon
0: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamné alterna lañ koy liggéey mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar studé ko mëna ñëw baxna bude ko mënta ñëwit buñ liggéey li ñu liggéey buñ ko joxé soxna ci bu ko jëfëndiko bu teudé am bu sobe
1: ma sha Allah di fatali tam ni yeen bokk yi nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mënd di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set
2: lissar
1: ak bolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Logey itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil la ko ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 wala ngeen fekkou kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 mo djob bi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau mo djob bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo djublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey khassida dañ la ko won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
0: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foku tuddi ñëpp xamné tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayram njaay la bu nit ki diké amna luñ koy liggéey lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bok ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko socialalé day jar ci katnu yalla
1: ma sha Allah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër te wor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Logey khassida rawté na commerçant yi kon Serigne bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne loolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni té dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
0: waaw loolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxé ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor micro wax rek loolu day dox ci yow loolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wéx mo diké amna lu ci liggéey jox la ko nga yey ko ñu am lu la jox nga galaxndi ko ko so di man ba ca all ba so waxé ni ñi fekk la fa té daan la jox seen alal té duñ ko saña bañ waaw té kuy def li ngay def ku koy def lot fo may nek dañ la wërsi def loolu ko ni fimné suma lako defalon fimné ni bu suba dañu japp né aduna bëpp ben animateur mo jam moy Abdoulaye
1: Sall loolu amna solo jërëjëf Serigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna té mu ñak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def ñi naan nangam loolu yeen taxaway nga ci am
0: wa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye loolot lima waxon légui rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañi safara loolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo génné yaay tan bo génné nit ñi dañ la wuy ci bu dé ko goor ke bu dé ko jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan ka la gënal
3: ak
0: la
1: xamne kon mom modina ka galaju sacc melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kër man nako ar wala bëru bu liggéey kayam ba ñi nga xamne ñom ñoy samba sura bal yi duñ ko ginnaw
0: galaju sacc gu wër lool
1: mom nga yor
0: mom la yor nga xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
1: bejjenu xarum tebeski
0: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñu wut ci temu dess ndax dama koy fagu waxtu tebeski jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo teddé na la war jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul wut dara fam nek doyna fa garde
1: jërëjëf tubarkallah ma sha Allah mbokki wo len ko ci 76 127 82 61 amna ci buñu wax new carton ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new carton ci seen biir neegu sey dem ba buñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emorite lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñewé nan nga leen di taxawo
0: waaw budé new carton mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lakana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
1: moy garabu carton
0: garabu carton mom bo amul tay ak suba bo diké suma la joxé li ma lay jox nga nan ci sangu ci bo demé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amut taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop budé emurit budé soccet budé xéer yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di ké dañ koy fajj fajjen wu gaawa gaaw ci kaddu ak yalla ak yermandem
1: amna ga laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñu wax walu taktil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bék yoy lan nga ñu mëna expliquer ci taktil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
0: wa taktil mom man dongu ma ñimé wax né boy ñew indalal sak ginar indal sa bali fital indal sak fital suma défaré paré nga isel sa bop du lol mom man dong mako amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba ndurok ñom muy wouté
1: wouté
0: sa dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi né señab lay boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam de xewon na légui fim né auto dugg auto fim né bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitte jula taxa wacc wouté fi né kiko yor nek ci rew mu ni ramasser wala dekk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui do na def nangam ak nangam wouté fim né bok xasse même bo yoron forot ñu la duwañ yaangi monté barap sangam bala nga yegg ñu taal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wouté fi né bok xasse señab lay même bu nit dugon di la liggey serigne bu mu dem nga xamné bu fa démé bu ko koku liggey japp la bu démé du fa fekk serigne bi wouté mom doyna war lool amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fi ne bok xatem lo dug genn ci lo dug lu mo graw graw graw ban nan ki du ci genn nit ñe toy bu ñu ne khalas man da yakuna diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja gal la dama neubutu rek neubutu gi nak dara wëru lako lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baax señ Touba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waaju ju baax mo ñew mo dem bay ak ci rek waye man len rek la bëgg doon muy loolu ma la wax legi
1: man la señ Ablaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon motax kon li nga wax ni boba ak legi yaangi ci sa roxu di def li ngay def taxañ ne ken déggula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé ëtt bi la wara yam nga yamale ko ci ëtt bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci ëtt bi penc me ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budda dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu motax tubarakallah ma sha Allah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Ablaye lan ngay tango
0: wa li ñi tago moy señ Ablaye sant la rek gëreem la ndax nit ku baax nga li nga wax legi rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legi yakna man nañu tet té yéene nit ñi jaruñu rek motax nga makoy wax waxtu wone man mi timi nekkul né iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotaay bi waye loolu ma wax legi rek day tolok né man yalla ma def may nit ko xamné jang xasside señ Touba yi ak waxtane baaxam ci ak jangale diiné lool rek moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Ablaye mo meuna fajj aaju bi dañ nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa men bak matal tan bak buma diré mu teye ma jam ko
1: machallah
0: wala yalla dogal na
1: machallah gaay nañ señ Ablaye nak du maye secret yeen say ñu ki ko way dal mom
0: jeureujeuf señ Ablaye wa lool mom ñukay wax bari na lool way señ Ablaye da am lo xamne man xel nu ngugo dal xam nga señ Ablaye fimne maye secret moy nga dem ci ab ministre nako abdallah la bëgg moyal da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam jënd nangam bokat jënd man nga dem defaral sa bop ablal jënd yoy taxul nga ma defaral sa bop ablal ci ma defaral ablal moy defaral ablal
1: xam xam ba
0: wa man dal lima xam moy ku am yitte da ngay ñew ci man ma xol li la wara faje ndax nit day faj rap fekk ciato ko japp nit du faj ciat fekk leggey ko japp nit du faj leggey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci bu rukam nan damay defal sama bop ne waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ko def nangam da ngay def ba son dog dara wala nga yok sa bop problème man dal lima xam ku am yitte bo di ke nacc japp nga xamne japp nacc lolou mom kuy jog nako xam dooro jog serigne abdoulaye
1: machallah jeureujeuf di fatali tam ni yeen bokk yi nga xamne yeen nek ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanuk dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolem yi nga xamne yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappale budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanuk dakaru ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanuk logey itam kep ko xamne itam soxla nga serigne abdoulaye logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Gédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Gédé jëm ci fi nga xamné mo di poulaya bala nga ak ci poulaya rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamni fi la tableau bi sampu jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé keur Serigne Abdoulaye Nogué dañ la ko won wala bo accé ba ci tableau mo job ci wettu poulaya nga taxaw woko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata 4 bi nga xamni moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñu

ولي قاد إخلاصا بي قدمها سهوي ولا تقدما كنت داهي محمدا

Yeah.

Ya Rasulullah,

Jaratullah.

0: animation xasi da wala fal sikru la min mo ñu bañ am fi ci radio jant be fm tuba 95.2 kon ni nak mbolim ni san bay peli ma ñu ba di len ziar di len ñana jam way ni nak ni san mbolim xano mbok ma soy waye faté mo mbokki malori ma ñu ba di len ziar di len ñana jam way no lay ziar baax nak san ni xano modi san sa pour taxi way sa pour def na modi ni san mbaki tuba di len ziar ba sur ka pour ka me faté mo benen ma ñu ba di len ziar di len ñana jam ñi ciat da nga dem ci bolam mbokki ni san xamé ñi ngi nek tubarkala ci seen makane di ñu baye xel ni ni baaji len siax di len ñaar jam fatu ñu mbokk teeri ma ngi ni baati di len siax di len ñaan taw feex na ni ciant ngeerum ci yeen waye commerçant commerçant ma ngi ni baati di len siax di len ñaan jam ma sha amray di len faté benen ñu ni baaji len siax di len ñaan taw feex sama nday kon mi ngi non xaliwi 88 628 1337 fi radi jokore
1: ak tubarkala muy non mom khadima 88 628 1337 waye mam khadim ñuy ñaanal bu baaxa baax bepp way dawlu sa borom doli yermande ak ñeegal ci ñom waye way tia bi fete ginaawi sa borom yalla na leen fa genné ci mbaxam ta bu leen fa genné yalla buñu fa duggaat waye di ñaanal bu baaxa baax nak bepp way tawat sa borom sa faral leen te wéral leen barke matlabu shifa ndax wa shifa min kulida kon kep ko xamni waxtu wi tem yaangi baye xel jotaay bi ñu lay nuy di la ziar nga nekk ci beureubu liggeeyu kay yi mam khadim ci marché yi ci boutique yi ba ci garage yi bané nga nek ci chantier yi suñu mbokki maçon yi plombier ñi ngi leen di ziaré suñu mbokki baye pelle yi ñi nga xamné xeynañ waxtu wi témé ñi ngi ziaré ñepp way suñu mbokki soxna yi nga xamné waxtu wi témé ñi ngi ci marché yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré ñi ayé ak ñi fégal ñepp baye wuñ kenn batay ku bëgg ak ci jotaay bi mën nga def 88 628 1337 waye képp ko xamné dal waxtu wi témé ya ngi déglu ci biir réew mi bi ci réew mi ñi ngi lay ziaré di la ñaanal jàam
0: amin barké cheikh al khadim. Thank you.

0: e
1: man koy ziaru bu baakha baax mom na xamna da dafa nekegul rek mom serigne job serigne massamba job di baye xel jotaay bi fofu ci darul karim amna ñu mbekté lool tabarkallah mu ngi nonu batay 88 la 628 13 37 88 628 13 37
0: wallahi ndeysan 88 628 13 37 mo di xalé bi di jëf serigne massamba job bi darul karim ñu ngi koy ñokkel ak mbolé mbokk darul karim baye ñew ndiam ñu ngi ko ni baye di ko ziar di ko ñaan jam ay nission baye baye moulay jagne ñu ngi ziar ba ni mbokk daru khadim ni ya soxna ñan ci daru khadim ma ngi ziar ak mbolé mbokk daru khadim di len ziar ba di len ñaan jam baye ñu nek ba jeen fa fal tuba jëm sopp suñu bak mi men ma ngi len ni ba di len ziar di len ñaan jam ba ñu lay ziar ba nak ki nga ni san mori baye leem sopp du khadim bak ci baghdad ak mbolé mbokk ba daan ma ngi len ziaré bu ba ba ñu lay ziar ba na serigne cheikh cissé non nga serigne sidi monsieur khadir ma ngi ni ba di len ziar di len ñaan jam ak rek mbolé mbokk nek rek ci diwani baghdad di ñu baye xel serigne khadim bay dong mi ngi fofu ni ko ni ba te di ko ziar di ko ñaan jam soxna nday 88 les 628 13 37 modi xali
1: tabarkallah mu ngi nonu waye juñu yak ziar mbokk touba daru min nañ ni mam khadim kep ko fay baye xel jotaay bi wa touba daru fidos ñu ngi len di ziar bu baakha baax waye di ziar serigne cheikh diaw wala bok serigne pap tibou do ngay serigne cheikh diaw mansour ñu koy ziaré bu baakha baax diko ñaanal jamm

0: Ndey. Man heure ni 57. Seigne Modou Kaye Ndiaye maa ngi nuyu baa di ko ziar di ko ñaan a jàmm Ndiaye tabarakallah ak mboolem ñu mu feggoon di leen nuyu baa di leen ziar di leen ñaan a jàmm tabarakallah.
1: Seigne Modou Kaye.
0: Modou Kaye Ndiaye waaw.
1: Tabarakallah.
0: Ngay ziar baax waaw.
1: Ngay ziar bu baax.
0: Ndeysaan wallaay waaw. Xam nga ndeysaan man bi ma ne Seigne Bieg wax daa ko woon a ma Seigne Ban la ma ne ko Seigne bii la Seigne bii toog Cheikh Naam mii toog.
1: Ah daf doon leer na.
0: Waaw naan Seigne Bieg ma ne ko Seigne Cheikh Naam Sogue mii toog moo ko wax. Seigne Cheikh Naam Sogue mii toog moo joxe ndigal yi nan ne nan wàññ nan yemal xar yi. Seigne Khadim mii maa ko wax waaw ndeysaan Seigne Khadim Sogue mii toog ni daal ngeen ngi dégg moo ko wax communique bi ci moom la bàyyi ko moo ko lire boppam moo ko wax moo ko bind moo ko jàng toog wax ko ci rajo bi ñëpp déggu ko. Waa te demee noonu.
1: Ah waaw.
0: Dama xam sëriñ bi.
1: Kan la.
0: Ndey da ngaa xam sama sëriñ.
1: Yow sëriñ nga. Yow jëwriñ nga di.
0: Kan la. Mu xam na.

ñu nak baye mohammed baw ci daanu mbacke tabarkal ñi ngi ziar ak mbale mbacke mbacke baal tabarkal ñu baye xel fofu ni sante ko di ñetti mbar ñu ñu ni baaji len ziar di len ñaan jam tabarkal 88 628 1337 mo di xal wako jaar bu ngantam mon nga ñu ñu daadi joko ci radio jant bfm tuba 95.2 ni nak mbacke njamburu nak lissane bay am di sall keur seigne fall mang lay je ni nak bay modi jeri sila mouride sadi mang lay ni baaji len ziar di len ñaan jam bayan ma sar ci ngeen sar ak bo dem ak ngeen sar may na ni baaji den ziar di la ñaan jam bay modi beng ma kar dem faal ci ngeen ziar ak bo dem ak kar dem faal ni baati di len ziar di la ñaan xanam di becc gu jam ni nak sunu bay bay sar bilal may na ni baaji den ziar bay sar noddu kat ma ko ni ak mbalem bokk table bay mbay sek may na ni baaji den ziar di la ñaan jam ak mbalem bokk fere fo jere jep seigne abdoulaye kabe ni abdou ge may na ni baaji den ziar di la ñaan jam ge ak mbalem bokk bay xal fo Seigneur Omar Diye ma ngi ni baaji len ziar ana mbokk yeesi metre ma ngi ni baaji len ziar di len ñaanal jam 88 628 1337 Serigne Ndiaye Diouf ma nga ci diwan Touba sama la marché occasion ma ngi yow bala mbokk yi fari fof Serigne Ndiaye ma ngi ziar baaji len ñaanal taw

0: fallu yalla nga fekk magal Touba ku bëgg fekk 18 safar jogal magal señ fall
1: dogla ya di sam di sonda fallu yalla tunga la mi sonda no ngi lay ziaré
0: asaman set na ko wër jagu kay gi yalla nga wër kaaba ga ko wër jagu kay gi yalla nga wër kaaba ga ko wër jagu kay gi yalla

0: Baye Ousmane, maa ngi ziar Ndiaye.
1: Jërëjëf rajo bu baax a baax.
0: Jërëjëf, jërëjëf. Ana waalam du?
1: Ñëpp ñu ngi fi jàmm kay
0: tool. Alhamdulilah, alhamdulilah. Bismillah.
1: Serigne Mbacke
2: ñu ngi ah Baye Mbacke ñu ngi jàkkee ndaraw.
0: Ah Baye Mbacke.
2: Serigne Mbacke ñu ngi waaw. Daal di Baye Ousmane Ndiaye ndeysaan.
0: Ah ndeysaan waaw.
2: Wallaay waaw.
1: Donc baax bu ñu wax sa.
2: Sëriwu la di jàkkee ndaraw xam nga.
0: Dee sëriwu ma.
2: Waaw. Baye Mbacke ñu.
0: Baye Mbacke ñu.
2: Waaw. Jàkkee ndaraw. Baye Mbacke ñu. Maa ko dégg démb.
0: Ndeysaan.
2: Maa ko dégg démb si ngoon mi woote ci soxna ndaak yaay buy.
0: Ndeysaan.
2: Maa ko dégg animation. Jàkkee ndaraw.
0: Kon warumaa sori maam xaadi.
2: Ah sëriwu la sëriwu ma.
0: Ndeysaan ndeysaan.
2: Waaw ñu sunu dëkkandoo la Baye Mbacke.
0: Est-ce que.
2: Dafa ne sax nu mu nekk Baye Ousmane Ndiaye nag.
0: Waaw ndeysaan man de nee naa ko sax. Ana waalum du. Jërëjëfal nañ ko bu baax a baax Baye Boy ndeysaan tubaarkàlla di bàyyi xel jotaay bi foofu ca jàkkee ndaraw. Ñu dalal mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Salaam Amadou Basir.
1: Yeggal
2: de. Ndeysaan Samb mu jafe-jafe yaara.
0: Waa kay Serigne Basir.
1: Jafe nga
0: de. Ñooy jéggalu de.
2: Waa ñu jaay Serigne Basir.
1: Dara rombul de.
2: Wallaay Samb dégg la ndeysaan. Wallaay Samb da ngaa baax. Ndeysaan wallaay Samb.
1: Monsieur Abdoulaye.
2: Abdoulaye Moussa. Waaw.
0: Waaw.
1: Waaji baax yaa ngi naan Mbaye.
0: Ndeysaan dëgg la kay.
1: Waaji yaroo te yow.
0: Ndeysaan.
1: Ni ma sama waaju baaja Serigne Abdoulaye.
0: Serigne Abdoulaye.
1: Ak ñëpp rek.
0: Ndeysaan jërëjëf.
1: Tàmbale si jëw ñu rooja bi. Ak ki fa mujjee tàbbu si. Muy ñu ne fii. Ak ñu ne Njambur. Ak ñu ne Sow.
0: Ndeysaan.
1: Yal na yàlla barkeel ñëpp rek.
0: Amin yaa rabbal aalamin.
1: Yàlla fañ suñu yéene.
0: Amin.
1: Neex na de macha allah.
2: Ndax yàlla yaa rab.
1: Laaj la loo xam ne. Ku daje yow mu mën kaa layal. Xam nga loolu nu mu tudd.
3: Keñeex FM.
2: Du leer.
1: Xam nga la laa.
2: Nga laaj loo xam ne.
1: Laaj la loo xam ne.
2: waaw.
1: koo dajal.
2: ma
1: wala ko laajee nga mën kaa layal.
2: nga mën koy layal waaw.
1: alors lu leer la tudd.
0: lu leer ndeysaan dëgg la de.
1: ku la laaj looy def na ma nga kaa leeral.
0: ndeysaan.
1: ku la laaj looy def mënoo kaa leeral mbaayal lool loolu wóorul.
0: wóorul kay ndeysaan.
1: ne mën na la saa fekk.
0: ak kay dëgg.
1: bu ñu nee jàpp leen jàpp leen. te tudduguñu tur. ku daw juboo.
2: allah akbar waaw.
1: na Cheikh mën ndax a yàgg te wér lool.
0: amiin amiin yaa rabbi.
1: mboolem ñu yabar Cheikh Amadou Khadim. di ci jublu yàlla na si yàlla def taw fi wax dëgg.
2: amiin amiin Samb.
1: ñu borom da ngay dégg ñu naan ñu seen loxo man ginnaaw seen loxo yëg ginnaaw. nit bu regg loxoom di yëg ginnaaw ñaare.
2: wallaay dëgg la.
1: ñu sonn ñu la seen loxo di yëg seen ginnaaw.
0: ndeysaan.
1: ndax woyof gëm woyof. waxin woo des koy bàyyi.
2: wallaay seen waaw.
1: ñu seen loxo day yëg ginnaaw.
2: ñu seen loxo jot seen ginnaaw.
1: waaw ñu mënul dara ñu la seen loxoy dell
2: yëg yëg ginnaaw. wallaay ndax booba xiif ba.
1: xiif baa leen sonn.
2: bar.
0: ndeysaan.
1: fu nit di bëggee nit a ngi fay sonne.
0: ndeysaan.
1: ñu def ñu jëfandikoo yàlla nee na bu ngeen ma joxee. bu leen jàpp ne da ngeen a ñàkk. waaw ma an faxtu mi say in foofu yuqlifo.
0: ndeysaan.
1: te am na ñoo xam ne ñoo mot a bàyyi xel daal. saa si ñuy jël yenn saa it. xam naa ne lu baax lañ si jubloot. waaye nañu bàyyi xel ñi nga xam ne dañoo manati daal. te seen xel di ne si yooyee noonu ñuy def.
0: ndeysaan ci.
1: waaw bokk na si li delloo am réew ginnaaw. waaw puukare.
2: puukare.
1: ñu jàng daal xoraan ak. ñooy addis ak. ñooy waareeg. ñaman ak. yam ak ñaman a deet. ñu wax nañu lax satal xaqiir la ko sëñ ba si jawaxaru nafis.
0: ndeysaan.
1: baraana nit jëf-jëf ju baax. lax satal xaqiira. nga am sa benn gendeeku rek suñ borom jëf ji yàqu. te yàlla nee na ñooñu comme ngelaw la ñu jëf. dañu mel ne lu jëf lu rëy. nekk si ngelaw rek lañ koy sànni.
2: ay dëgg la sax.
1: waaye bu dee yàlla rek lay si jóg ak encouragé ña war a def te jëf. loolu it wàññul dara. waaye nañ si lépp nañ si jublu yàlla rek ndax yàlla fay. yàlla. mooy fayub jaam.
0: ndeysaan.
1: te lu waay jëfit. man amila saalihan. min zakarin. na wun say wa huwa mu'min. muy góor muy jigéen.
0: dëgg la ndeysaan.
1: su waay jëf jul baax it da nga dajeeg yool ba.
0: ndeysaan.
1: xam nga loo.
3: keñeex FM.
1: ci ñu jëm. ci ñu jëm. ku déggoon ndigal. ak ñu santoon ndigal. ñaar yooyu rek a si nekk.
2: dëgg la de.
1: soxna su déggoon ndigal.
2: waaw.
1: ak doom ji déggoon ndigal. ak waajur wi njiba digal.
2: bañu digal.
1: te yàlla nee na kooku Ibrahima la. te mos naa fekk doom. mu fekk fa kër ga soxna soo xam ne normal lu. mu gànnaal mu toog fa bëgg a cëkk. mu ne bu sa borom kër ñëwee. nek mu soppi buntu keur ba Ismaïla ñëwé nak sa mu nak amna ko fi ñëw mako normal nga jox ko mandar ga yonté Yalla Ibrahim mu nek néna mu nak bayu ab yobante mu nek néna nga soppi sa buntu keur mu nak yow mi la wax mu wacc la
0: eske desan ci
1: dëgg na
2: melakanu wallahi
1: mu dajje ak soxna sa mu nak la la la mu nak Yalla dana man ma ray ki mu nak bu la Yalla digalé nang ko def nanguna
0: desan
1: ay la ko dom ja tontu nak ya abatif hal ma tu mar sa taji doone insha Allah ni na sabrien ba bu de sun borom mo nak digal na nga fek na xamna na aji muñ la ay fa len sun borom mo ci inna ka zalika najisil muhsinin fofu la mu jek sun borom subhanahu wa ta'ala de nga sun xadim ta yalla neena won dere jek alal mu reey ak mu ñak reey neen lan dom la sox muy ragal yalla lan yanal allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa deng neena ragal yalla gi rek la ci djublu
0: ndessa
1: lepp la nda bamuy dem bamuy wax ñay dem makka di ajeek neena na ngeen yobale ragal yalla wa tazawadu fa inna ghayra zadi taqwa yo yep fofu la kay bant di jangal nan lañ wara ko beskegi mel non way ay bo bokay jang day daw yaram
2: lay bersi do
1: mo bay di lila yalla digal def
2: def ko
1: wa so bam bamuy gessalo yalla su mboro yont yalla jibril ni am xar ci aljana deng wax te dina des ko tek ci mu xel yont yalla amna sa bo xamne dina du am xel day yalla ak digre yone dig ñu war sa top way bu xol sa xel digal rek
0: deug la
1: nga fara kon wala nga deg ko non
0: ndeysa
1: deng nga ada baxna la way dina da ka gëna woor dina moy li joge ci yalla diine moy nga dugg ci barawara moy yalla diine na la dede lolay diine diine mo yar daño tax
0: ci desan
2: bese tudé defna émission fi dé defna émission fi dé tin bezir sa alcorane xam nga fuma ñëkke wacce mam na la garan fa la tassaro moy bu neew wo bo nga départ xam nga wax je fo dafa am lu am solo lu mbax wonon
3: Kenya FM
2: xamna buñu wo nga jaxone mo japp na ak jibo deng ci yam de lim fi leral dengo ko ñepp am na ñimay deg tim deg nañ ko
0: ndaysan ci
2: muy ci liñu deggmal nga xamna ñu bari bari lañ ci am moy ñu ko am am pokere bo xona fi kerek fi ci ndi xarum 500,000 300,000 te suñu borom luñ ci soxla moy ragal yalla gari
0: deug la ndaysan
2: deug la ci sox lu reg xaru ba ngant ngant ngant de soxlawul ndawal ga soxul nangam nang ragal yalla ga rek
0: ragal yalla ci desan ci
2: nga xol ñun ñi nga xamne ñoy borom keur yi ak ñi nga xamne ñoy njabot yi muy soxon yi ak dom yi ndax ñun tabaski waru ñu sax soñu di ci jang ñu jël mbokk mbaño
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: may ziar wer ku bax
2: may xadim
4: ziar bax bax
2: jërëjëf
0: Bay Khadim Diaw jërëjëf Diaw jërëjëf ñunk
2: ñu ngi déli ziar ba Bay Khadim
4: na yalla defal ñu jëm
2: amin amin amin kay Diaw
4: waxtaan ñu rafet ñu bok
0: ndaysan jërëjëf
4: bay manam doom adama yi ñu xamul ni jaamu yalla
0: ndaysan
4: wax tebal ci jaamu yalla ku diri ak noor la wala ak fet la
0: deug la ndaysan
4: ak fet la waye fet ci islam ay dem la ko sopp bu nekkul won banex dafa dekk won ci ay so ak set ni ci ngeumam te sun borom mu tal ko mu doon te ji am xar ma ba jom adamay diko jël ci goor def ci ko
0: desat
4: yeen ni ak ni ñu ci am kenn ku ne war nga cede set la nga man
0: deug la desat
4: ci def lo mum ndax benn bi jom la te kum tobes ki ba nopi bu ak saane ngay ñoy wo telephone ba ñu wuy lo dara jëm
0: ndaysan deug la rek
4: ko ni la nga tolol nang ko def yalla na tu mu xamni amul tu ci mënu def boku nako buñ te xam yalla mako def
0: ndaysan ci
4: ndax yalla mom moy tele du ko neex te lepp ci bi jamm yalla ndax ki am ci borom da ko may ko mu jamm ci sun borom ñak itam ci borom da ko fañ mu am gëm mëna jamm yalla
0: deug la ndaysan
4: yalla ku ne do am war mu ko sant sun borom
0: deug la ndaysan
4: Amin
0: ya rabbal alamin.
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Yalla na ko fekke teere ni teere.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Jere jere
0: jere
2: jere bay xadi. merci baye khadim diaw ci ndamat ñu koy ziaré bax di len jëful bax bax diko ñaan tawfiq barki ta muy mo suñu wajju bu baax wax deug yalla ñu koy nuy bax diko ziar ni mbolé ba kër ga di len dekkel bax di len ziaré bax bax wax deug yalla kat yi nga am ñi genn wax nañ ko tabarakallah dafa teunk lepp suñu basiru
3: cieñex fm
0: ndeysa
2: dañuy wax lu am solo barki suñu ba te ñu ko wax sank rek yi nga soxna yi wara ñoo rek suñu yaay joo jele waye doomi war ñoo rek tim ci doom jojé waye baye tim war ñoo xol tim roy ci baye yoyé
0: ndaysan
2: baye jojé defon lool may suñu ma ibrahima ak ya ajra ak ismaïla
0: ismaïla
2: nga xamné gis nga nongu gamu nongu muy soxna sa waye doom jitim nongu gamu nongu waye gëm gëm gëm ti mom kay wajuru wa gëm na li yalla moko ko sant
0: da
2: ko war def dom ji ante ak nongu waye tim wajuru tim ante ak nongu mom wajuru ci kene nga xamne ñu jamono ji ñu upp ci saxone yi ñu bal ma ñom bayyi wuñu xel lo lañ def moy far force sama jëkkeer ke sama bu asman tu ci kaddu ko sama borom keer bi ke da nga wutal yere bu bes da nga dem jëndal ma xar mu mak indil mako dom ya ña ci am jom na ngay dimbi jappale seen wajur way amna ci ñooñ xalaatuñu sax ne kat dañu wara yëkëti dara jox seen wajur we mu def ko ci bis bi
0: deug la mam khadim
2: 88600
0: dalal mbokk mom assalamu alaykum
2: wa ñu ko xaram ñew lool ngant la xamna ni
0: dañ
2: ko xaraat 88 628 37 xamna bu fekke dafa jégg radio wala yu mel non mo wara mo dal ko kefina non kon dal yoy ñu bay ci xel baax baax wax deug yalla sun bëssir bu mu génné dafa def lu béré béré béré béré ci tay bay xadim ñu dikk mo gis nga ni mu gëna mëne sa
0: tawakkala
2: ci ci am solo yi dañ ko war di gënd soññenté bu baax baax way ñun daal lañu top moy pour vraiment yoy rek lañuy def ta di ndax ñu ko bay xadim wax lé buñ xalaaton bir ko fu bay ko nga xamné nit lañ na roona teur mais sun borom wootal kam xaar kon lool bu ngi xalaato xamne bu tey tay ñu bari kon tabaski nañu
0: wallahi
2: bu fekkone lool agona est ce que ñun kon demone dañ fi nek sa bay sa bokkal nangam nangam
0: dessa
2: kon yoy da mata baye xel xamne karane kenn ko nim tay ni bu ngi tolum den bu fekkone kat yalla baye wona loola jall est ce que kon nga dana fek amna yi fekke deew na am ñu xamne mom ren ji la seen duñu ren ji la yam
0: dessa
2: dañ ko xalaté ci lo xamné man kat bu fekkone tay lolou ñu man mi la waron doon man na mo bokk ñu war taw ci reñ gi wara santat yalla dañ ko def ñun dañ top aduna si rek
0: ñu koy jërëjëfël mam khadim bay khadim diaw ci ndawmato amna solo lol yaay jërëjëfël bu baaxa baax serigne bassir sambu alkhurat mu melni mam khadim ñom li ñu wax lepp mu delu ci lo xamné nigeelu suñu borom la suñu borom ci bopam ci la ndigal li bayiko mu nek jam bo xamne dafa nangu ndigal boromam comme liko sunu yakar ju bax waxe mam borom Touba moy lu sans borom dogal rek mu neex la ci lolou la dugg ñu and ak mbokk
2: mi 88 628 1337 dalal ko
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
5: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: may ziar wer baye boy
5: day kamara
0: ba may ziaru wer
2: alhaji bob
5: bay alhaji bob
0: ah bay alhaji mang lay ziaru wer bob
5: kamara delo ziaru ba kamara
0: ni ziaru wer
2: bay alhaji bob mo serigne fallu
5: mang lay ziaru ba sok
2: jere jef mang lay ziaru ba bob
5: yalla na yalla may gudu fane gure gure
2: amin ya rabbi
5: amin yamme aduna alakhir
2: amin amin bob amin
5: samala sam sunya ba ci baga ci al khadim
2: amin amin amin bob amin
5: di ziaru sun munda gambake yalla baye baye karama
2: amin ya rabbal alamin
5: wa and ak wir
2: amin
5: ak wirle
2: amin
5: limu na mama cheikh xar mo yegal ko jam
2: amin
5: tan ko njabot cheikh khadim bi yeb
2: amin ya rabbi amin
5: di ciar sun cheikh alin bakke yalla may ko gudd fan
2: amin
5: ak wir
0: ak wir
5: ak wirle
0: ak wirle ndesan
5: gëna doole daara ji
0: tol bi
5: ligey bi
0: ndeysan
5: di ciara alhaji abdullah sambu ba ciara mako bu ba
0: wa mi ngi lay deg
5: sen bashir sambu mo genn sang ma sha allah yalla ko yalla may guddu fane
0: amin ya rabbal alamin ba la
2: amin
5: ya me aduna alakhir
2: amin amin
5: sambu ko sambu si jabo jabo tom
2: amin amin
5: ci baga cheikh al khadim yalla nako yalla may guddou fane
0: guddou amin yalla bali
5: mu yag wax
2: amin
5: yag ko deglu
2: amin amin
5: limu wax amna solo trop man koy sant ba duga ñaanal jamm aduna alakhir
2: amin amin bay laaj amin amin
5: yalla baye ko jekal ma kana mu duggu lu ba temere at yu tegal
2: amin ya
5: rabbi ya andak wer
2: amin
5: ak werle
2: amin ba sant ba
5: baga ca xadi
2: amin amin amin bop
5: jere jeufete sok
2: beg na la bay laaj wax deug yalla I'm going to go to the FM. Nako boko tak sama kraay gi xam da ngay deg ñu wax ni te bo leen gisé xaw leen ak yi dé mom limay wax non la mel dañ bëss sam manam bu yalla défé nga ké mo xamné nit dal tan yaa gën ko yagal ba señ ci ba
0: est-ce que jërëjëf mom Khadima ñu koy jërëjëfal bu baaxa ba koku suñu baye la baye Alhaji bop di baye xel jotaay fof ci Tiéñe RFM Dakar waye di ñu yaké ziara sama yaay soxna mère sék ak ko xamni képp ko xamni mi fofu di baye xel jotaay bi 88
2: 628 13 37 ak Serigne Baraja.

0: Jara mabai soda fa la ilaha illallah la ilaha illallah gordu dab Cheikh Lafal gordu mel Cheikh Lafal
1: 88
2: yag dal ak wer lañuy ñaan waye
3: xam
2: xam bi mom
3: waaw wallahi jambar la
2: ah yalla bi yalla wëral baax
3: amin bak señ djow amin amin
2: da bu duggé dal waxe xam xam
3: hmm deug la de
2: wa ñong koy tewlu baaxa baaxa baaxa
3: wallahi wallahi ndissane
2: ñong rafet lo kaddu yi
3: hmm
2: hmm lañ ci bo defal deug ak top
3: amin amin say senalit
2: dem diko soxna am nga awam ngam di waxe
3: hmm
2: buñ defé dal
3: waaw
2: ci borom defal ñu
3: sopp ko
2: am xam rafet na lol lol lol
3: lay ni san deug la de
2: waw comme li waxe rek
3: waw
2: mbok teer man dawaay laaj amna ko ndé gudam ñawam de da wax bu ñëw luma ko wara def
3: ku ñëw gudam ñawam
2: waw waw
3: bu fekke dang ko mala ñaw rek nga jël ko bok mu de ñaw nga nako mënuma ko ñaw rek na lin sey ay wa mo seenale man sa ba soñew gut ndax ma waxona li am wara ñawal yalla soñew la bu gon jangal ma baal ma
4: ñaw ñeex fm
3: han nday da xam lool man dama wara sañce man ci ki xanaale warna ma sol xanaale
4: ah waaw waaw
3: han
4: waaw man mi de xamna amna bu mu la bëgg jox te
3: ablan
4: han
3: ablan
4: boma ñawal
3: bom bom ma sol man ñaw bom ñaw param
4: boma ñawal xamna nak bo ni ma dama xat wala duma ko meuna jëw dina la ko pousse da
3: ma pousse ka sarantaa wa jëw
4: ok nuñ koy waxte talibé mam serigne daro hassan jay mang koy ziaré bu baax baax
3: ma pousse ko sa table direct sarantaa wa direct bama ko poussé ma pousse ka sarantaa wa
4: mom dal mom lum xat dal mom ding koy yobale
3: yoy indi problème lum xat yoy moy indi problème lum xat yoy jërëjëf sinaline sey lañ ma ngi koy ndokkel baax ak mbolé mbokki marché HLM di leen nuyu ba di leen xiyax di leen ñaan jam ak sinaline jërëjëf nuyu ma señ sañ bu ak mbolé mbokki farou abdoulaye yad baye fall ma ngi leen nuyu di leen xiyax di leen ñaan jam ay nak ndaysan ñom juriñ samandu rek ñep ma ngi leen nuyu ba di leen xiyax di leen ñaan jam kon men nday midi janna
4: tabarkallah batek ben minute fi si jo mam riyam bu sa jaar yatullah kon dañuy dal di dem seti len ci ay publicité
3: leg sama bu gën wax ci walaf no makoy waxe
4: midi jotna batek ben minute
3: minute lum doon
4: minute simili
3: ko ta nga
4: fegal na ben simili wa fukki waxto ak ñaar fegal na ben simili wala ñaar simili
3: te kan bismillah ñu dem te ñaar
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbokk yi nu wa cabinet medical borom taif mohammed mara borom ma sha Allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di sàkku seen ñaam. Ginnaaw nuyoo bi ñu ñëw ak yéen ci ak laybire ci garab yoo xam ne ñi ngi koy defar muy macha allah ak chifaaw. Macha allah nag di garab boo xam ne li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne da ngaa amee hémorite wala ndoxum siti wala ñàkk a lekk biir buy am ngelaw ñàkk a nelaw lekk buy yeex a rees seere muy li ñuy wax constipation ak tànk yuy metti wala muy tàng ci suuf wala baaraamu sanqaleñ bi xar ci suuf di génne ndox di xeeñ nga xam ne loolu day firndeel maanaam ne am nga ndoxum si. Garab gi nag di garab goo xamante ne nii ñun ñoo ko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yoo xam ne benn bokk ci ak moroomam te lépp di loo xamante ne nii suñ la ko joxoon nga mën koo jëfandikoo avant ñu koy produire nga xam ne niñ leen ko mën a leerale mooy garab gi amul am muy garab goo xam ne nag képp koo xam ne ama nga hémorite wala xeeti jàngoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar. Garab gi nag man manal naa leen assurel naa leen képp koo xam ne ñëw nga jël garab gi jëfandikoo ko te liñ la wax ne moom lay faj fajalulu ko delloosil garab gi ñu jox la sa xaalis loolu moom awuma ci lu may ragal waaw ndax garab gi moom mos xam la. Depuis ñu koy defareek léegi amul kenn koo xam ne mas naa jëfandikoo garab gi maanaam diñ ci reprocé ci dara déedéet xanaa kay woo la ñaanal la ak di la wax ne maanaam di la encouragé waaw kooku mooy macha allah. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Sifaaw it mi ngi fi garab la boo xamante ne nii li ko tax a jóg mooy góor goo xam ne da ngaa néew kàttan wala koo xam ne bu sa sàkkale jógee du dëgër waaw sifaaw loolu moo ko tax a jóg waaw koo xam ne daal da ngaa wàccub lal waaw mi ngi fi di la xaar moom it liñ leen ci wax ci macha allah bi rek lañ leen ciy wax képp koo xam ne jël nga ko daal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek daal di koy delloo si ñu jox la sa xaalis waaw loolu amul sax ma dem te ñëw. Waaw yow kañ nga commencé jël garab gi?
1: Man kay dernier laa ko jël cinq mille laa ko jëlee woon place Mbaydo.
5: Waaw
1: benn xale bu góor moo nekk moom moo ma ko wéet woon.
5: Loo ci gën a sentir bi nga koy commencé jël?
1: Li ma ko gën a sentir daal li ma ci gën a kii mu xam naa ni néew doole ko xam ne.
5: Néew doole gi ci wàllu sëy moom nga ci gën a sentir na daal fajal na la ko.
1: Loolu daal moom laa ci gën a sentir.
5: Néew doole gi ci wàllu sëy. Maanaam constipation bi nga doon defit di gis na sa biire ngi am ngelaw ak boo lekkee du gaawaree sax yoo gis nga ne.
1: Même loolu tamit moom leen léegi damay xiif sax léegi su ma ko génnee sax des fois damay xiif.
5: Daa da ngay xiif.
1: Waaw damay li may lekk nii sax bu njëkk daaw moo ko mën a lekk moom wax dëgg yàlla.
5: Nelaw yi nag nu mu def.
1: Non nelaw tamit amoo ci problème nelaw tamit daanaka bu ma tëddee damay nelaw.
5: Boo tëddee da ngay nelaw mi ngi lay naan looy de xam naa ne.
1: Yii damay naan
5: waaw boo ko dee naan da ngay naan bu baax a baax waaw. Hémorite bi nag da nga koy continuer comme gis nga ne mi ngi benn kii rek nga ci jëlagunta bi nga jëlee kii bi benn pot rek nga ci jëlagunta mi ngi wàññi ku bu baax a baax da nga koy topp boo ko toppee day dem da koy faj ba mu wér waaw da koy faj ba mu wér.
1: Kon daal dama koy commencé dama koy continuer daal ba rek jëndal.
5: Waaw noonu muy faje hémorite beeg yooyu ngay wax yëpp nag fii ne ni lay faje ndoxum siti ak même tànk yoo xam ne day tàng ci suuf noonu di xasan. Garab gi daal boo ko toppee moom bu soo yàlla loolu nga ciy saafara moom ci kàttanu suñ borom moom dana saafara wax dëgg yàlla tey produit bi naturel la moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax ndax amul am xas amul ay reen lépp lu naturel la. Yow nag wax dëgg yàlla li nga ci gis ba wooteel sa bopp loolu moom yow yaa ko xam. Waaw moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax.
1: dinaa dem ci waaji gi ci xam ne ci beneen.
5: Waaw ndax foofu mu ne gone mën na koo jël waaw gone goo xam ne daa xiiboon ak yooyu yépp ak gone goo xam ne dafa am ay saan.
1: Waaw
5: bari na daal lu muy def.
1: Man di ma ko jëlee gis naa ci changement wax dëgg yàlla.
5: Waaw baax na. Man ne ni nga koy naanee nii boo ndékkee ak boo añee.
1: Waaw
5: su la neexee bu guddee mën nga koo boole kaasu meew bu tàng.
1: Kaasu meew bu tàng.
5: Yii loolu de moom boo ko defee moom bu soo yàlla. Sa xol dana sedd lool yàq.
1: Jërëjëf baax na.
5: Waa kay.
1: Dégg naa yow jërëjëf.
5: Waa kay baax na def ko noonu rek sa topp ko jërëjëf. Waaw jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke. Jërëjëf waa jërëjëf. Rek ñu def nag reguluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab bu la garab yi fojut boo ñëwee ñu joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj. Su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ne nii dara taxul jaaro yu jóg ludul ak yokk nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu baree bari moo xam ci ay activité am. wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey
6: yëngu ci bis ne Tener FM 88.6
5: su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu woot 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal na ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xoral su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu woot 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
4: borom
5: amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayra bo xamanteni ni du bayra bu lamé waye bayra wursak lay doon akuk yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wèg la parce que bayra dafa bari ay façon amna bayra yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek lay am andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayra bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayra bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko lèr na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu lèr nañ lo xamanténi ni lépp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko ko léralal na ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wané aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayiwon amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci ne dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne sa yi ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci carton suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi inshallah rabbi kep ko ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéti ngelaw ak xéti mel non ño nek ci yaramam bu soobé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci carton suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 set ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: kon mi ngi nuyu tubaarka la serigne abara ja zikrullah la ñu andal ci radio jant bi fm tuba 95.2 serigne bara ja zikrullah yokko tubaarka li xamna mo serigne fallu jep amna kon jogé dina ci tim nak wal fallu mam dalu hasan yokko nak serigne modekel ndjay ay war ma ci tim nak baye mustafa tion yokko nak baye khadim jew ci ndama ci ci arba di ko ñana jam lay lay la la o esan bay fallu ndiati inshallah bëgg na mu ñëw jox nak balaaji bu serigne fallu ak nak mbarim soppé tubarkala ko ñi non nday sama xol sét na ci sama xol sét na deng sama xol sét na sama yaay di heure serigne ba yaay buntu lay mu dig na ci mom de door na yaa yag ak wir la ko ñaan ci barke cheikhul khadim yag lol ci kanam jabo gis yene di ngay yene ci mo ngi ak la ci barke serigne touba sonu nday jeral mbok mi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ñu ko xaarat ñako dinañu wacc 88 628 337
1: tabaraka allah mam khadim kon sunu jugge ci publicité yi wala ñu dalal mbok mu
0: dal ko wax
1: assalamu alaykum wa rahmatullah may ziar bu baax baax bye bye
0: bay khadim baw lay jaw
1: bay khadim aha bi
2: ay khadim bay di ko
0: ndessa
2: ngel di ñaanal baax baax
0: amin bay khadim amin jaw amin amin jaw
1: amin ya rabbal alamin
0: amin amin bay sinta amin bay khadim
2: yalla def leen ay mat
1: amin ya rabbal alamin
0: amin amin jaw
2: yalla ngel di ko fan fere bare bare
1: eh way amin bay ñu bok ndessa
0: ay way amin ya rabbal alamin ngel ñu bacc kat bacc sinta
3: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: alhamdullilah jaw wallahi soxna nday kasse waw wallahi jambaré lol amin amin bar sin jaw amin
1: amin ya rabbal alamin dessa
0: ya jere jeb baye khadim
1: jere jeuf jere
0: san baye khadim jaw ci ndamat mo ñaan non tabarakallah sunu baye bu baax wax deug yalla momit
1: ndessane
0: ndessane bëgg na lool wax deug yalla bak seigne touba ñu ngi koy ziar baax diko ñaan na jamm baye khadim wallahi
1: tabarakallah mam khadim jere jeufal nañ ko bu baaxa baax baye boy amna ñu mbékté lool lool ci aksi waati jotaay bi a jere jeuf yow itam ñu ñaan sa borom yagal taxaway bi ci barkep serigne bi
0: amin ya rabbal
1: way di ziaré wa ndamatu gep su mané wa ndamatu nak sama xel dina dem ci sama yaas awa samb fof ci ndamatu ñu koy ziaré bu baaxa baax batay ko bëgg ak ci jotaay bi rek man nga def 88 628 1337 ay talatay sa mam cheikh ibrahim falla fi ci radio jant bi fem touba 95.2 dam ko tam
0: sa ya la ci rus rek tuntu ni
1: wa rus ka ci rek rus ka ci day sen le dam ko jangi wax rek lol la rek

Masantu bam bam mitanu sod sod ba leral na khol ba baye ko ñoñam serigne cheikh mariam ndiay ma jox ko sa mbir ta def ko sa mbir ne ya ma wan mbir ya cheikh mariam ma jox la sa

மற்றங்க மரணம்

fi ku fam nan ge jël nga maryam mo tam tamanu mo jëf ta nopp.

0: Madina, Serigne Cheikh Mariam Ndiaye Boro Madina, la roi tabem gam.
1: 88 628 33 37 sorande dalal ko salam aleikum wa rahmatullah wa alaikum salam sonday wa ma ke may ziar cheikh mariam ziar mariam ma ziar werwer ñay ci di wote ci wala fon cheikh mariam ah ka sa ma sha Allah am fu la de ziar na la sek ma sha Allah ba lepp tawfiq santu yalla ba alhamdullilah tabarakallah
2: naka ma jall mi
1: ah ñi ci ma jall ni de yow dajale
2: rek ci dajale rek
3: alhamdullilah
1: yar kala wallahi ndeysan
3: amna wax sa mi jurti amna solo
1: ndeysan ndax yalla
3: sumba ko teyori
1: ah ndeysan ndax
3: ah man ci gor gor baax baax rek
1: wallahi ndeysan wa man nako de
3: bisara jamaatu khairi gep
1: na jamaatu khairi wa
3: di ñaan lolou mu gëna yag
0: ndeysan amin yar
3: rek ñab du fa taw faal xali nak serigne ma ge
1: ndeysan jambar la tabarakallah sun cheikh mariam sek la
0: waaw
1: ah ndam
0: alim ko waxe rek di wote ci ci wala falo sun mbacke mariam maniko sorti ci ak def ci jere jeuf amna lu bekk ma dal mbok mi salam alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ma ngi ziaru bu baax ku baake
3: kay de
0: ni bi dole sant bu baax
3: yaa la ange zarib
1: ah ma ngi ziaru baax yaa
3: ay no
1: ma ngi sant yaa alhamdullilah
3: nebu jam
1: sant ba tuwa ka cheikh
3: da
1: gamu way rek ci di namuna la lu beuri bak señ tiba
3: waaw
1: mbaay ak jam bax
3: way sant yalla
1: alhamdullilah

0: bural nga Maria,
1: bural nga
0: wati nga teji,
1: xam nga bural
2: ndey
1: ndey
2: bural de bural de mam xadim xana mang koy beug xam
0: sigil tabako serige
1: na nak ko mus nga nak
2: dir way
1: mang koy beug xam
2: ah dama xamne so bu galaje ding mo ko wax rek
1: hein mané grib na sama yaadi dama li wataay na mom wataay
2: mang koy beug xam rek bural moy lan
1: bural bu don jamono yi nek ci tol ya di ji manam dan na jina ba bural jina ba bural moy lima warona ji dal tol yi mo warona bay
2: waaw
1: lima ci warona ji
2: waaw
1: jina ko ba pare
2: jina ko
1: moy jina ba bural waye budé ki manam ci walu gu nan sax bañ ci xalé dan tim di wude bural na ndax saxnaay bañ ba légui mom parne sax bañ dal ñoy di wude bural na
2: manam dal muy du am ba nopi la
1: wa mais fekke dal ci jamono ci xoy ci tole
2: wa
1: mom bouti ke nga nek ci walum ji
2: wa
1: legi mom ji nga ba pare nga ci am ji jeewto dal legi bural nga ji legi
2: wa
1: mo xam nga don ji gerte mo xam nga don ji ñebbe wala nga don ji dugub wala basi wala lu ci man don
2: wa kon dal bu boba suma fekke ni deg na li ngay bëgg wax manam li mo lay déssé dekkii wala mbay dekkii mbay
1: fa ngay dekk da ngay bay
2: bay mo lay dess ak dekk
1: wa ba ngay bay da ngay bay bayat bu de ki tiyo da ngay bay bayat
2: ah ndeysan
1: wa mo lay lu meni dugub ka bay ko ñaari mbay nga lañ ko donc ba nga wolli na xam mbay
2: ndeysan mam xarim nak xam nga dag ma bay wa dag ma warone yobale ci
1: jamana may bay bo est ce bo yow ñew nga daal
2: ya bay
1: baye gu mako de ndax bëgg na bay ba légui
2: ya nga bëgg bay
1: wa
2: so tambalé woma kon ma ngi ziaré El Hadji Badagay Louga borom tool yi ma ngi ziaré bu baaxa baax di baye di ziaré képp ko xamné mu fay baye xel ci tay bi si Abdoulaye Ndiaye ma ngi ziaré bu baaxa baax koku sama talib mam la ma ngi ziaré wër wër diko ñaanal jamm di ziaré képp mbokki baye Falga wa Daru Fall wa Kawsara Fall ak wa Gebu Fall yep ñu ngi leen di ziar ba tay ku bëgg ak ci jotaay bi man nga def 88 628 1337
1: waaw xamna ne mi ngi wax du waxtu wi ndax jamono yi li nga xamne modi midi jonne tegal na modi 39 minutes
2: ndessa
1: warna ma nak baye Fallu Ndiaye jox baye Mbacke ñang fo ci jakkay ndaraw baye warna ma setim ngane modi baye Moustapha Thioune joxati baye Khadim Diow mom genn legi kon su ko defé ñu def ak mo jema dal ñank xamna tanku bi fofu ba ñu ñëwaat inshallah rabbi ci benen jotaay kon ñu ngi kërëm bax señ cheikh mariam sek waye ak jëwriñ señ modou kayel ndjay ak mbërëm sapay enissane señ cheikh mariam yi waaw kon ñu leen di kërëm bax waaw kon ñu def ñi ko naaw
2: jërëjëf

0: الخبابي ميلا
1: ay ni nak señ cheikh sek ma ngi lay ziar bax ni ma rek kon dem kam bolé safor yi ma ngi len nuyu bax di len ziar di len ñaan jam tek sa loxo way di même jëru señ mari jif ak mbolom safor tata yi di len ziaré bax ba ñam re degguma len de
2: ndessa
1: ba ñam bo degguma wa ñam re degna wa dakar wa touba degna len
2: ndessa
1: way ñam bo damen degguma fa kentay de
2: wa
1: ñam bo wa
2: ndessa ci tewlu bi
1: fala warona dem so di jidi ay xar fofu ay na xar fofu la gëna yami wala
2: ñam bo kën nga bëgga dem
1: dama lay waxo dama lay waxo
2: dang ko ay do def lolou
1: dama lay waxo de
2: lolou bokki sa djuko war xamna yag yag di nga ni ma nday kay je saxar
1: ay yo baba ay baxam non dem
2: ci say djuko la bokku de day kay jël sa xar mi dal xamna day yex rek waye ding ko wax de
1: waxna bay fallu ndjay joxo nak bay mbake ñang way joxale ko nak ba aladj ba mu serigne fallu ak mbore sappe bay fallu ndjay kan mi ngi non tabarakallah

0: moy sama fajj
1: dengge nim ko waxe neena du set du bind du li ci xaar du petaw ñet jangor rek lako sunu borom jeklel mu di ko fajj ñu jukke jangor bi nga xam mom lañu wax faible essentiel muy problème mu sey di jangoru bu sonal goori senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey muy jangoru sey lan la ci cabinet sadiq traditionnel indil askan wi ci mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
0: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal mana do am avis sa hel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy pare nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bugu mana mu sey ci goudi wi ñaar yoon wala ñetti yoon faaw sa hel mu nek ci bu pare fekk yow ya nga am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci goudi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nek ak mom sa hel da ci dem so paré ay 1 heure de temps encore wala 2 heures de temps ci goudi gi sa hel da ci wara demat encore mais nga nek sa soxna ci benn la ci benn nek sa hel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fajj dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañuy tok fukki fan juroom duñu am avis pour ci manana sidity du am doole da ngay faible lolou amna ngarab yo xamantene soko jël sidity lay dundal manana da fay dundal goor parce que goor l'état goor tay manana mu meuna am ñaari soxna wala ñett soxna manana goor wurta say digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dedeug goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème sey bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaw paré nga né ko da ngay gaw paré soudé da ngay faible nga né ko da ngay faible soudé sahel mo ci du nek nga né ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yem fofu duñ ko leral c'est un problème man lolou mo wouté ak gaay man so ñu ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter moy ma laaji la xam sa problème parce que nit pour fajam mu yomb pour fajam mu mel limu bugu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mu faj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am doom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yem fofu mi goor day dem bu am 90 ans téméré at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci war am ñaarël wala ñettal té ku né da ngay ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna wa bu ci ñeen
2: lol omrit buma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sumay dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay gëdd bona sama new carton man new carton boole ci waye ma ñu mu jox ma garab yi dal bima ko commencé naan yegg na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax omrit bi da gëmmal ba gënal ba doot picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba kumaat bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram mi tang mama dem gnaaw keur sama yaram di xassel waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ko mu dal dal bëgg na nga dem séti
3: ma yor febar emulate ak ndoxam séti waaw lool la yoron ak new carton bama ñëw kërëm waxtaan mom ñu dal ju bo ci ñu waxtaan bima jëlé garab yi bax rek barkal gami pour new carton la wa amna recette bu baxa baxa bax sant yalla di sant di leugum ko am new carton nak suma ko yëgé man lo jadd fenn fi nga jiss
1: bokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faible sexuel ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokk touba mbokk mbacké raison de djourbe lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sengoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci étage bi le fi le cabinet sadiq traditionnel nekké wala fo man di nek ci diwan ak Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwan ak Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibi terrawse bi nga woko mom cabinet sanitaire traditionnel ci 77
4: dëllu ci xel ku bi sa bëtt par nga rek lool la raw tax do sa jëba dabat li ci kër nga fuss ko yene baaxal sax ci yene am sa terrex tay sa ngey lepp la fay fet tax to aduma ne jabo lu ana am solo la kenn waru ci neenal ben seconde ñoo ngi ci jabo ne mais do aduma ngi ci carte ndax jamono ji mu wax day gën lo ci xel nit ci jamono ñu amé solo ni mo waxe ben yon rek nit bi am to bu jexé jex mo set ci ñi ci nek ci carte gi ga ñi nga xamné gëm nañ gëna né ngëm na gëm na rek ngëm di won nangu dana yalla amna nangu ne mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam to ndul sax ne ba ci ko bëgg jang ba watu alquran to mu tax na am na la ko sew ko xamné ben tambali gëna ko soufé ñi ko gëna soufé ken konté ko muy tambali du dara ki gëm ne yalla am mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu mu wax deug la gëm nangu na kon iman lu ama am solo la dañ ko waxtani ci biir mu tek ci wa amina salihati ngum rek bo fa yene do ndax sun borom dafa santane ni gum dafa ne yeen mu gum def len nangam baye len nangam kon wa amina salihati def ju bax ci la bok dañ ko waxtani yamu ci def ju bax def ko leral yok leral muni watawasaw bil haqq wa tawassaw bis sabr moy dina dajale fi moy dina ko def fi moy dina bëgg waxtane itam ñi kam def def yu rafet ñu boole seen bop boole seen xol denkante ci muñ denkante def muñ kat sallallahu alayhi wasallam neena moy kenn waddu ñu ne xam nga ne ñu tere nit ngir mëna ko bayyi faaw nga mom li la lepp la nga mu metti waye mu ne tax nga mëna ko def ndax mu ne wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr bëgg nak moy mucc da fa xamul day dang ko xam ëlëk da fa ngoy xamé ji do la gënal tax to yewu del wax deug la sum nangu na ndax nek gu gatt gi muy nek fi te lu mu am fere ëlëk fi la ko jëlé ci nek bu gatt gi kon war na farlu lool ba fessel jamonum del ak lu baax tax sagal ni ngoy faral di bisale ne di dund bayyi may yaba ñom moy bo xala rek fete dem faju bo xefe fasiyene lo fexelo lek bo nané fexelo bo maré fexelo nan bo gëfento fexé fo te bal néw fexé néw do ñaké mu fexé am kon mé so bayyi may ndax ñom itam niñu aaji wo rek lañu mu lool moy dund bayyi ma moy dund ki yé ci dund gi borom moy tukki ci bamél ni di ñëk fandé du añ du rër du ndé ci baba sali taxaw bu ta taxawé haq yi ñu amal jamm ni tawar li ngi ko fay du am lu mu leen fay ñu tek ko seeni bakkar lu ko ngam leen haq yi mu leen amel muy ci pers aduna ak al-akhirah wala ni ag ko fa am lay bari nek ci digënté bi quraan
5: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière
4: kon jass itébene la nit ci wara nam ba mu ñaw ni fa yene dara bañ ko raw te lolu mu ñi rek la ko
6: ñëñe fm
4: té nit mu la jang ndax kuy wagn ni do tambalé ci fukk wala témet faaw nga tambalé ci ben ci li nga man moy ci yow nga diko def saxal ko leg leg nga yok da ngay muddi add fo xamné do yi do ko yek ka do son waye do ni damay nit bu meuna def lu bari wala damay nit ba feex da xam shaytané ngok ndax nan la ndaw nga nigal bay ma ko la wax né da nga nit kon da nga ma xam nga kan ngi fi jégué kene nga da ngay nit fa man ñaak nga da ngay nit ba am shaayir bi dafa wax kim doon tagg na ak ñu gën ci tabbi ci doom aadama fu am ne ci lit la lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu as-sughra ajall min at-tahris am na ci te yo xamne mom ay fitem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yele ni te yi gëna taw ci yit amé mo gëna mag bi demono yu la day war doom aadama kon am yu mu wara gannaayo ba dugg ci xare bi nga xamne mo dundam bi mu fasiyene dund ci aduna ba mu jeex mu jall xex rek la non yi dafa bari bakkan sheytane ba neex aduna kan ku ci nek taxaw jall fas na yene xagn ak pexe ak jamm ëlëf da dugg ci ngeum bu deugal taxlu moy wayef ak sa bop nga xamni do adama du dara dama dama ci nek ne ñaari malaika ko yew ci boom ki ku ci nek japp ci boom waxtu reey reey lo fi ci suuf xecc mu daanu waxtu torof lo way wacce bopam ko ca ko xecc mu jëm ko mu ñeek yekati ko kon taxlu ak barik tu kana ko tu bakkar ya melif mu tul am bakkar sallallahu alaihi wasallam neena di len djeglu ma ngay ben bis sina ci djeglu fukk téméré yoon wax téméré yoon rek waye ñu djeglu ken xamul tool sama xamul bakkar li wax ro nak allah ma taqaddam lan kuma ta'akhara kon nit ki gëna farnu gëna mëna watandiku moy sax warna fu mu tollu di djeglu tu mon borom nak gëna nak fo xamne do ak lamu laaj la dara jam laaj la nakam ci laaj la kette ngam ci laaj ne sañ sañum bi laaj kenn mënu ko jox haa ta lu ci manki manki nga da nga ciat na bu kiri ko bu mag indi gëna fonk bu toba fi rek da fon fay dal rop ko do ci xax ci romb ko te day mo ne am da droit da nga gis ne bon dafa am momit lo xamne droit lo ci wañi rek wu na fi da droit man nga ay haqam kon mën nañ ci dal ci tako rawati na ku tol ne yalla da xamne kon ben xefilu beut wax jëm fitte wa lan lu yalla lu jëmul ci
6: ñeñu
4: jamu yalla rek togn nga lolu mo tax ñak bakkar amul dañuy wax ne yowal xiyam yeen yaay ak te way fop du fa dox ak neen waye nak fop du fa dox ak neen amna ñu yalla jéggal ba nopi xéete ñi ñu amel haq fay fay leen ah waye lool lepp nak ñu nañu xatul xataat li arab yi wax ñu nañu xatul fatwas laaj na ciono bu mag laaj na fitte ju ruy laaj na farnu laaj na farnu kon nit ki na ñëk gis ay di bappa te gitte woko taw baña xol ay di jambu kan ku ne am nga am nga rin absarat aynaka ayban faqul laha fala tabsuri ya aynu lin nas aynu lisanaka la tadhkur bihi awrat amri fa indaka awrat wal nas asum sa bati bo ci beugé xol ay bi kenen ne ko sama bati bo xol ay bi kenen dima indil musiba man mi am na ay tay xol ko dala may wi bu ci tudd awray do adama yenen am nga ay awra kreem ñu am nañu lamiñ am nañu pat diko gis am nañu lamiñ diko wax fexel ba di top haq waye yow ken bañ la top haq gis ay bi morom nak te gis lo sa ay bu bok ay mu ñu ko gëna mag et juré ré bok waye li ma ko waxe rek aduna xare la bo ci duggé ni sallallahu alaihi wasallam wax ne diine lu jappandi la waye kuko bëgg téngal rek yaay daw yalla li nga atam yalla bindé na doom adam bindin wo xamne li nga atam boko yeno bu ëllëgë nga atam duko ëpp da ngay dem ba ag fo xamne da nga ko waxtane insha Allah waye li nga man rek ci nga tollu bu ko sagane bu ko leer def ko nga boole tek yi ni ma tek te gindé mo la lepp moy tax lepp ma lum and rek la la yalla soxlo ko tagil moy tagi ji ubi aljana moy tagi ji nga xamne moy fuddu funtu taxes moy taxa mucc moy joxe barke moy joxe ngeerumal yalla nit bo ko ni yama qiyam ak ay angari jef yu fess softi ta ben tagil newu ci ni ko set tax ben ko set tagil dafa ba ko bolé tejil ak yéne yu bindé yépp li nga yéne sa bokk yéne ko ku nek bama la sa ndibit ci ma togn na ma la tax sama non la wala xagn na ma nangam yow sa bokk ya nga koy sotlé sa bokk ya nga xex sa bokk
6: ñeñ FM
4: dimbalé ko mo ndax bokk waxé lu ñaaw bu ëllëgé mu taxaw la koñala ndax dang koy amel haq kon sa jamu yalla ci nga jamone yalla yang koy jox la nga nay ci sa tiyaba ci nga jamu yalla te xamulo sax yalla nanguna bom det bu ko jox kenen bu ci gogol lu sonne ci borom jox kenen wo ba wer ko na yama xam ni fakati ko jox kenen mu ci gëna ko mar gën ni def li nga man lepp ci selal jindigi ak tewlu ba yalla dindal tiyaba ñu man ëlëk nga jox ko keneen te ñu gëna bari sax non lay doon dara gënu ko metti dara gënu ko metti kon nit ki bi mu amé ay waru gar digënté mom ci bopam way ci digënté ñaari way ci lañu jitu cholay sonna ci mom bor lay mu wara fay ëlëk dana taxaw bis dana xamné moy yama yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni bis ba xamé né bo ci né sa bok ni nga bokal né ak bay tax da ngay daw tax no bokko nek ci aduna sama naam amé la xaq yo xamné dana ko fay yutali ma am deyuma nga daw seen sa ay taw seen sa bay taw seen sa soxna daw seen sa doom daw am nga lu la doy fekk ñoom ñoom la leen doy fekk bis boba jaar na xalaat leg leg ko fatali ko té nak sun borom tabaaraku ta'ala sallallahu alayhi wasallam neena du boole ñaari ragal wukk ci nit ñaari ci tepp ko xamne yaangi xalaat selef ni ci tepp wala di ci am nakat bo ëllëgé do am nakar bo ëllëgé do am tepp waye ni dima waxon rek ni dundu baahima yi do xalaat da ni dundu rek nam la nexé do bayyi dara ngir yalla do def dara ngir yalla bo ëllëgé ngir ci rëcc bu xat ki xalaat ci su bammel ak lëndama yu bammel bu duggé ci bammel day leer da def fay am jamm diko faalé wul nak bu ci duggé lepp la fay fekk ndax ci ti doom adama yi ñu bon yi safara la yi lakke yi ay jani ñangor la yi ay jitt yi fet yi ay gayne te jaan yoy mo xam jitt yi ak safara ci kat bokku ñu jaan yi jitt yi dul tur yi kat waye ñu mu ñu sax ndax téméri ci ñi jitt fet ndolo ci sa nabu bat bi mo gën genn jitt yo jere rombal da ngaram xey la
6: ceñex fm
4: kon nak yef yoy nga xam ne bu ñuy tek bu ñuy dugg ak jëm ji ci bammel ñi di ko arawti ko ndax yakamti ne jëf yu baax di jëf yu baax rek la jamm de am waye bu dul mom de da tay war no wal tay war lol kon nga wata diko haqi ñaay way di lañu ko wax sa ñapot ki la ndax da na leen di amé haq ta doom ci do war nga ko tudde turul baax fu islam boko tudde tu wax dañ koy ré ré dañu wala ñi diko ko mokké wala ñi diko ko xébe bu leggé da ngeen layo ci turu wi bu ma dé dal jang dal do ko jang bu yamul xéame da ngeen layo boko waru ne boko yar yarul nitam tagane ko mu yaq ko sagan anando nit ñu bon ñu dëng ba lolu indil ko lëngëte ba indil ko taxé di ëlëk buñ taxé bu ko ñal da bu ngeen layo mu yéla dañuy xalafa sey rafet rafet rek jox ko wala ñu xop ay ñaaw kefam tek na kon haqa ngok yo xamne bi ma taxale haqi bo haqi bari na waye ba ko bi dafa dat ñu ni tax haqi dekk lo amna haqi dekk lo dafa yaat ki nga bokal keur ki nga bokal gox ki nga bokal dekk ki nga bokal rew non mu ana haqi mbokum diine non la tax sa mbokum julit boko xamale lu koy jagn waxul yo ko mu sak ko wala nga xamal ko lu koy lor yow waxul yo ko mu watandik ko mu ëllëgé dang ko fay hak joju da ne ñu nit dana tok ci jotaay bu jullu jot mu rocc ko dem jullu ji deul saat ne fa xamal ñu yeug waxul dara lu xam la ne waxtu yu jot nak bo ligé tax ndegam hak joju lañuy topante ak ci yi ci def yi ko kon muñ bokk na ci gadna yi jitu ak fataliku deel mu ne dimbali nit la sallallahu alayhi wasallam amna wa ci sahaba yi dang tan ci farlo ak jamu ya ram ako ngeureup djup ni diko tant bu ne waw nakala koko defat fataliko deesi ah buñ ko deg dal mu diko faral di fatali mu ne ko fa mu ne fa ngeen ko tek ko neeku fa da ngeen ko tek neeku fa fataliko deesi fataliko yi say bakkar day tok ya ka fam dong mu sak ci besi wala ci
7: ak ci jamo ngi teñer fm 88.6
4: delu ci la nga yoon lum sagalon lum jadon lum amel nit ci hak lim amel nit ci hak te meuna tu ko dabatal bu diko ñaanal bu joomé ba jëw ko wax ay rafa rafa tan tan ko bu dekk fi joggé bu julé ñaanal ko wala bu julit ñaanal ñi mu amel hak ñepp dana wañi hak yi bu ko jéxal nit yomul xiyam nit ki na gis ay ñaaw ti fi bokkam mo koy jëriñ waye ñaaw ti fi keneen da koy lor fexé xam ñaawte ci bopam diko delloci ko delloci ci xelam diko reccu di watandi bi set ñi yam ak mom kep ba nopi tamu tané len yalla def mu tané len bu amul won ben dreufit bi yalla wan an ci yalla wan rayar tam yalla may ko jamm mu fatali ko ñi nga xamne ñakami ñu seen ñaari ba ci dañ leen di wax nak wala ñi param def fatali ko ñi ra tay magi bu lu seen ci may leen ko ak fatali ko ñi nga xamne amatu ñu ay dëgg amé ci di leen bëgg ray ba suñu xañ won dé lepp ko fatali ko da nga sant yalla waye fo jëlé sax xel tek ko ci borom milliard yi noos musiba dal na la doto sant yalla doto jaamu yalla ak ñakay dëkk ci taxal ngay mebet rek bu yama xamé nga am gacc bu ruy bu réré ko na fatali ko sa ayib yi sa melo yi bu fekkante nek nit ki sét na bopam bu amé xel dañ na man dafa ma tayel wala man dañ ko bëggaat na man dañ ko bëgg dara dara man day manam ko mo ni ko wax ci wax ko xamné ku la togn lu tut rek ba nga am jamm dal payu wala nga def ko loneen lu metti wala dara do balé mukk yu mel nonu nit baap wax ko vindicatif yoy yeb ab bi sax ñu ay bañ te bañal gi du dara lu dul lo xamne li sharia santu la nga bañ ca kenn tax sharia nim la santu nga bañiko nit te du doon bañ bañ da muy jëk nga bañ waye bañu do jëm ci ndax xamul bu lo ku jëm ci mu ci dara fof da na nekk kon farlu fatali ko tay bakkar ak tay ñaawte te farlu ci jëm ci amu ci nak ñim ko tuppu ba ñim ko watandiko wax ci geem xam sa diine daan waxtane xam sa diine ta tambali ba neewon na diine moy neugal ci nit am ci nit ki amel lepp ci nit ki mala ñakk lepp bu ko ñakke waye bu xat tan bindef ben sun bindef bu ko
6: ñakk fm
4: gani bax ni loolu lañu gënon na konk day sayyidina jibril alayhi salam sun borom mas na ko ne demal ci aduna ta xet ci ko xamne ya ko gën na indil mako waye la dama indil ko gën mo wat sofi jiram ñaar gisum num lepp lenn lu mu jappane mo gën li nga xamne gisum dara fa telo tet dem ci sun borom ne ko awu mel nga ma sant mu gis ben xaj bu de ba kulli ku bay xey def sef mu ni waaw te ma sapti kay ma ngi wono ma gërem tete na ko fi baye da yeb na ko fa xelam dal ci mu baye bam demé no sun borom gisuma da luma gën mu ne ko gisul dara no gën dedet way delu ka set bu ba mu dikati wor woni gisul dara lu xaj bi mu ne man kon tema indi xaj bo demé xeyna xaj bi lamay laaj li tax xaj bi dem ba lay sa ñenti asaman bay dem ci juroobe ba xelam dal lu wacc ko nek ne ko gisuma dara mu ne ko ey bay ci xaxani demal la la wax dama la sant nga dem indir me lo gën wala ko gën mu delu ci wër wër ci xaj mu fa bat xaj bi ba ci juroom benelo asman xelam dal lu mu sanni ko dik ne ko man dal deug deug ci suma dara bu lo gis nga xaj bobé boko indi won ngeen japp ne ya ko gën na amul ci ngeen dana ko far da kay ni taxol bi boko bo yaakar ni ya ko gën noko gëne ma leen bolé sax defa do ma dara lu may jëng ben jëng amalo ko du yow di sa morom du kenen kon noko gëne nek ki kon ndax ci nga faral na ko wax ci ay waxtan ba tay ben wal yu bo xamne dafa jaar ci yoonu xat ci dess lepp ni ban ak ndox mu dajje ak ben xat dal di yek ci ban wacc ci ban bi wacc xat bi jall tali bi to kon ci mom ne ko señ bi di nga def day na war jaaxal nu de xat bi mu ne xat bi dafa ma gën fu ta amul ben bakkar sun borom tomb ko jëf te man xamna ni fess na ci bakkar ko amul bakkar mo gën ci am bakkar non moy meraw ñi am xel gaani baax ñi xamne nit yalla lañu buñu xeb kenn
6: ñeñ xeb
4: ho jangé ko ci dëgg ya saay ko ñu xëral ko la da nga gis ni waram muy wax naan in tahju annaka wa fadlan ala ahadin qabl an najati ghadan min ayyi insani fa'lam bi annaka zu jahlin wa zu tafahin wa ja'aka al'udhu wa istidraj shaytan in rabbuka fil quran ibn hakim min shaykh muhammad wa shaykh ibn jari bu fekke ne japp nga ne ya gën kenn kumu doon ka ëllëk ñi wagul bëgg mucc mom alko na la woor ne ku reer nga ta ko dox nga te nag li ñu wax uj bu mooy naw sa bopp dikkal na la te moo yées ci musti dira shaytan shaytan jey na la nax na la non musul yalla musul yalla ki yoy ma tudon shaytan ak yey te bil waran munu min sharri hasidin wa sharri jinn kon dem ci fegg ngi dunni bare gëlo ci xalam ci bare buma xeb kenn ndax bari na koy xeb fekk na moole gën ñaari témer yoon rabbani ngi dañ wax kam min sadiqin fil ghada wa kam min aduwin fil ghada kam min sadiqin fil ghada wa kam min aduwin fil ghada bari na xarit yalla bu nek ci di jëf jëfi dof ci fi tof manam nek ci gëneel ak ci xaar bari na nonu yalla bo xamne fil aba manam fil ibadati mu ngi jaamu yalla ñu waxe won rek ne man nañu fekk ci biir jakkay yi ay noni yalla fekk ci mutu bu sangara ba ay xarit yalla way ndax mu rek nek ci rek fi xam bu mujj lu mu dal waru la nag te bu amé xel xelam du dal mukk ñu gis na kon suñu borom tabaarak wa ta'ala amna jaam ñu farlu ragal ko lol ba ñu tene ragal yalla iko gëna xam ku gëna farma xéru mucc dama né mucc iblis ñu taggé ci bon bon ba naka lolu fufan bi xam ngeen ko ñu wax bint utbata tel ko moy yaay ma'abit ibn abi sufyan mo da soxna abu sufyan bokk na ci ñi gënalo bañ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gën koy soxé rek bokk na ci ñi gënalo bañ sayyidina hamza ndax sayyidina hamza mo ray bayam ak yeneen mbokam yu bari mu bacc ko ba nga xam ne dafay neex laate ku ko royal bi ñu reyee sayyidina hamza mu dikk fekk fi mu tëdd mu xoof noppee xoof tuñ yi xoof fakkal ñu xoof mbari bët yi xoof loxo yi xotti biir bi génn res bi di ko ñëy ndax soxare ko rek ak bañ ko ba xamne kon mu ngi def li gëna graw li gëna reey xarit yalla mu tonne hamza xam moy sayyidu shuhada ni ko sallallahu alayhi wasallam waxe bu bekk ba neexal wahshi ni ko reey yaron bi sallallahu alayhi wasallam neere sun borom du boole mukk dara ci hamza jojje ci biiru hind ak safara kon ci ay gi mu doon def ma yalla bal mu gëna nek ci sahaba yi lolo ko texel lolo fu fu aljana tax dara ci sayyidina hamza yi jalle ci biram ci ak putum bi bu ko bolé safar mukk ni ko yenen tou sallallahu alaihi wasallam xamne kon sun borom biram tan bon ko nako
6: ñeñ ñeñ
4: ki daf koy jox rek bopam ak lepp tay top ndigalam diko ragal diko yaakar sun tollu rek waye mu ngi lo xam mukk li ani lepp bu nek ko xam ni ngi ko ñeñ di gum ci ak daf momu di mu def lolu ko dara la ko wañewul dafa jek ci mok sofia safwan ibn umayya ci mbestam kaaba ga pantale ko xare padar bi seen xarit yi ak seen mbokk yi ñu reey kenn ki ne tay jiire yi biir suuf ak dund kaw suuf manam di dund ci kaw suuf beñu suul la ko gën amay lu wax ni man day safwan su dund wala sama jibo yi nga xamne buma dewe wacc leen ñu tumu ranké dama fakk sama jaati ci dem madina ci munawwara fakk muhammad sallallahu alaihi wasallam ray ko ne xamna bu ko reey bu mucc daa kon buñ ma reey ñi mu fi bayyi dañuy tumu ranké safwan ne ko gattu na la lool lepp sa njibot yépp dana ko bolé sama njibot yar ko yor leen ta duma ci sax ben rañet le li fon nak dem na dal di gattu jéssim dem madina su mu nawar ba mu tuké rek ak sidi la jëlent bi sallallahu alayhi wasallam sidina umar gis ko dal di daw ci tus ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam Omar ibn Wahb kete ngi ni tax luddul ay indi wu ko ñew ngir jamm mu ne ko alam ne ko ma nga ne ta ci yasin ne ñew Omar aksi sallallahu alaihi wasallam ne ko ci la indi mu ne ko sama doon jigen japp la bëgg jot ngeen baye ko mu yuf baale ko mu ne ko dedet yow nga tok ci mbestum kaaba ga yak sufan ibn umayyah yeen ñaar dong ken ñettelu len ngeen fatali ko ñi ñu reey xatla badar ñi ñu reey ci badar yeen nga wax ko dal di netti ni ngi ko wax yépp ba ak Omar nak yow dal ñun ñaar ñene kon ko fa dal bu fekkone kenn raxew mané mo la ko wax ta sax ko ni dana ma jaaxal ndax ban ko waxante rek la dal di aw yoon bi te dama dawal ci mo fas gaaw kon xamna ne kenn waxul yow dal yonent deug be li ngay wax dal li ngay wote mi ci yow man da ngay tut dal ni tut da gis na Umar ibn Khattab mom le ni ko taxone ci moy di gëna reey ray yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ci yon ci mucc xamne kon suñu borom ay mbirum day day war ben xamar ko xamne dafa amon boutique bi ci jaay li dul ñol moy ndox mu bat nañuy naan nga xamne bërepp ko pep ci wona ci chaay chaay ni ki dal yaq na xalé yeb ci sangara dafa bon na ben serign nitu yalla fu am doole fa fa dekk ci quartier ba ñu ñew ne ko dañu bëgg nga ñaaral mu waaji dal mu té ndax jamm am ñene nga baax nak mu tuddu bëgg di suñu borom nak ko ilham ni fo watul sa bokk rek ko ñaanal dara sama xarit la rek sama xarit dëgg la ko ñaanal lu ko nuk woon ba dal di xey dajé ko waji mu ko ay yow dégg na dañu ñew ñala nga ñaanal ndax ma dé say wa ñaanal da ma mëna dara mu ne ko ci nga duma la ñaanal ba ñewé wax ma loolu nepp liko ning ko ni ko sun borom xamale mu ne ha man mi ni ko wa mu ne ko ndé damay tuuf ko ci la loolu dal di tax mu tuuf def ngeen fam jaaré kon nak ning ne sun borom ñu di lalé fi ne dina ara fi ne
7: Tenier FM 88.6
4: no may ñu wax ay may ñu wax mom doon ray ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamu di tuuf xam ngeen sayyidina Umar mom ko nit ko ñawal la ko doy wa ko xamne ki day xam lu neub lu nit ñi xamul dara wax sax dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk aya ji wacc depp ak limu wax ko xamne ñi day xam lu neub lu nit ñi xamul dara wax sax dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fekk aya ji wacc depp ak limu wax ko ko jangal ci sax nak sax sallallahu alayhi wasallam wala la ngeen ci bu ko ko Umar wax wala ngeen ci bu ko tan nak ñene ko aaw bu ñewé ko ko ndi Umar wax ko ngeen ak haq na Umar ñeen wax da ma ci say ka ko ngeen ci ci xabari wala ci xabari ay da ho ne ko ma wax ko pe way wa ma mu ma wax ko ngeen ak sa ko ci ci ni ni ci way di am sa ko fa xam ni sa ko rak ci ken ni ko wax ken ni ko ko ngeen ni rek waye ak ñaan ko na Philippines ko ci famta bako ko waana ya ñu wax ci yoonu fexé bu ci fexé du mako te lay sétal la sa jëf la wu ni ko yalla ci dess ci dara la ba al bishwal ci ni ko tara da fa taal ni ak ci jëw ñep da fa nang ñu ne ndax ñu ko tuddel mu ngi sonal ko ñu ngi wara jaxa ñu ne wara matal li ko Rokiyam itu yang harus kader ini nevar dan ini tak cukup. Bapa saya terhormat dengan tuh tidak akan sana. Orang ini kami dan ini akan mentor. Kalau tuh dia beli es, tanda dunia dia ini akan mentor. Lepas ni pun akan dibalik saya cari orang yang dapat ini darat dan darat. Kalau ini pun ikut dibalik, kalau orang yang lain ini. Jadi kalau sih ini kira mana itu orang yang kira mana kita terus. Dan ada wajan tu, dan juga kerana di kulit saya tu tidak banyak walau waktu yang kulla harus. Lepas dia tidak jadi, dah lama aku tidak cipta aku melo, walau dia. Kalau mahu dia juga tak, nekran. Untuk kalau dia tidak cuma kurang dari kilo nanti kata lembut. Dan ada wajan tu, dan juga kerana di kulit saya tu tidak banyak walau waktu yang kulla harus. bay ñak yërmé ci nit ñi bay sokk fu yëkëti ko tim say ay say morom ñu fëné lén ko ndax gëw mom ñu ben taak jëw mo gëna xaar fukki yaar kon lu ban gannaaw biñ ko mooy nek ñak yaap nit net dañ sey def na Aisha radhiyallahu anha dafa togon ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben jigen ñew wax soxlam wax lu rafet lu leer fi jup ak am baraka bu dul woon nek mbobam bi dafa gatt ñu ko jew gako de mu ne ko ha ak li ma wax di deug sax mu ne ko budé deug mu ko deggon mu nakari ko ko deggon du ko neex kenen nga xamne dirna Aisha ba tay dafa ne ak gudd mbugu mu ne bok khas ni ko
6: FM
4: yap mu ci fofu ba mel yap mu ne boko wana fi won rek dara la la di geej duma la kay rek sa fal faaw nga jaari ci am mi jaari mana dem ni nga xamne itam sayyidatna safiya soxna fenn dibi lawal alif rak dama yalla bal dafa nekkon ku ndiola di lol sayyidatna aisha ne hasbuka min safiya tahta manam ni rek la toll mu ko wax nga baat ko xamne buñ ko sanni won ci geej yi mu waxal ko xat xamne kon jëm lu reere gistal ñew yek ko fu wut ndax ko xamne ta xol dara ci hubbu dhaat ne ko tet moy gistal ta ngi sokk ko def bu yom la xiyam ba ni fay nit ni dañ nan la ci taxon li jëf muy ki nga don gistal demal mu fay la ha yalla ko la fay yalla rabbi sallallahu alaihi wasallam ne na sun borom akhna shirakaay sun borom moko waxal bokk mu tarak taala an shirki lepp boole ak senen mo mu gëna ci wacc wacc ko ko lola ko nono añaan nga xamne mo la ko ci iblis ndax nim añaane won adama alayhi salatu wassalam mo xawa ci aljana am biñ ko ci sujjo le ba mu nekké tel mu bañ bi fefe ne moko gëj ndax ni mom dañ ko bind ci safara lu leer la ci ñu bind ko ci ban ta ban dafa tekk lendem ñuul mu dal sukkandi ko ci lool muy xiyaf bu yaqku ñe moko gën ba bañ sujjo ton bañ alak ko bim ko fekke aljana mu añaane ko ba fexé ba gënné ko mom iblis añaan gogum mu añaane adam moko alak kon añaan neñu day lek ñi ñu nit ci tiyaba yu bari ñu jaamu yalla añaan da koy lek bobu ne ko mom iblis añaan gogum mu añaane adam moko alak kon añaan neñu day lek ñi ñu nit ci tiyaba yu bari ñu jaamu yalla añaan da koy lek bobu fet becc dara jël ko ray nak ñew yeesati ray mo ngi sun borom bekk ko jagota ko ci fekk mu lak la ridaa'uka rabbil kibriya wal bahaaka ma izaruka ya barul jalalati wal majd borom bi tabaaraku ta'ala rek mo jago reey da mom rek reey rek reey dañu ne war na ci jindit li ñu diko ci koy sun borom yeb ma adal kibriya li do reey reey mo sun borom do ma ko jagota baara bi rahmat lil insani ñak yermane ci nit ñi salaam tamu neena man rahima rahima walaw dhabihata afurin bo yermé rek yalla yeram la don ci picc mu ñu ray la nga yeram ko sun borom dina la yeram yeram leen ñi ci suuf sun borom yeram neen nang ka ca ko yeram neen wala ma wi dañu fi dina amna ben jigen di wax am dafa mo won bopam lu ko sopp rek ñu def ko ben bis muy dox sa fekk na xaj bo xamni sutti kam bu ko am ndox mar bari def na mu xaj di def bu nu nan mu dal di ni sa ko gi mu takkoon xar ko patte ko yew ci dal wi yor ko ci kam bi genn ndox ci xaj bu mu nan mu del wat yor ko xaj bi man di defal bokkum bi mu dewe ñu gis ko ci tanga bi doy wat ak ngor gu mag ci aljana ni ko laage nooral ni mu ne xaj bi may reumon mo non tan borom yere bi ñeñ ñi wax ne ci ulama wu kenn ko xamne lu fi faato sun borom def ko xamal ne ko jéggal na la ci tamul yerme de waye ana lo tax lo defé ne mo tax ma jéggal la mu tuddi jaamu yalla li ma sa jaamu yalla yépp nit nak mu ne ko sa bokk ndox defal defalo ko ba mu jaax ni ne ko man xawma kon lu tax ngay yerem mo mu ne ko benn gisse fa na koy ne sa ci contrat benn bi sal ci bisu mboye bu tang yaangi dind ak meñ wo xamne dafa mar ba gu nan lool bis bobu de yi nga sekké xalé nak yëkëti mu tacc di nan nga bari dind bayyi dañu ba mu nan ba mandé nawal bokk nga so kon ci dind do nga yërmi lañu dind motax ma yërmi kon fu amul yermane mom mujj mu ñaaw ndax yi mu wax modi jirom ñaari ayib yi di ayib di xol di ragge xol di ay febar asaman su ci nek malaka da fa tok ni malaka dañ nako fiira jëf yi jaar ci buntu bi lay jaar bi dem ci xarbal ba ñu nang ko jëf ji fi jaar yow jëw jëw rek lañ la sétlo mo nga wi ci becc jëf gi ñew nang ko fuuy bu xamé ne xol borom ta dang ko ci gis jëmal nga jëf wala nga ca lañ nga bu mu jaar ci def buntu bi dama damaay far lol di jëf bari yeen ma def ragal yalla farlu di jëf ba faat fam di reuy bool wala kay ci souf diko naw diko yeen bla ka mi yob jëf yi fap ko ba ag ci buntu bi nek bes dako deggu jang xaaral tek ci mu xol mom beutu jëw rek lañ ko taxal lu baat lu jëw nek lu mu tuti tuti jëf jëf dana ko fi gis ala ko ki yalla duko nangu taxañ ko dool ko ci def kam kenen jëf ni ñew jaar ci buntu bu ñëk bi ñu sét bis ñu ci dara lay ñu jëw waye ñu gis tañu sax ñu tañ ko tañ ko ci bëtt ata samaani ñettel ni ñu ci og bu moy naw sa jëf ñu ko gisee ci jëf ci fekk jaal na yi yépp sét nañ ay yoy yépp amuko mu jëme nak ba ca ñettel ata samaani gis ci og modi naw sa jëf ñu dal ko délo bata tamam ci tebu ci set kañan xol def ci ci kañan le ko sun borom du ko nangu do ko ci bet ji def ñak yeurma def bu fa agge foko ñak yeurma rek lay set ci jep bu ko sete bu ca nek rek dana ko gis dal likoy taxañ tanni borom ci bet ki ñi dafa bëgg dara ci bop wa ki bëgg dara rek mo ne ci xol bi ba fess su sañan bu jaar ni ñepp dañu nan ni sk def ji ñu sét jëw ni wu ci gistal ni wu ci no sa bop ni wu ci kañal ni wu ci reuy ni wu ci ñak yermane ni wu ci waye bëgg dara ja ca net ñu sandi ko ba ka nga xamne muy ñew ñu sét yoy yëpp du ko ci def yo de moy jëñ borof kon ay bi yoy nga xamne moy ñu fa gi xol nit ki dafa wara gor gorlu ci dindi ko amna ki nga xamne garabu reuy wala garabu añant wala garabu sax garabu ñak yeur mu dess wala garabu ñi sax sax na ci xolam waye da gëna jare mo tane manam gor gor nga dal sim ko étouffer manam jep ko nak yima daj ndax ba nga dafa sun borom ko bindé no xamne lu mu tagatu rek dana man ci lolo lo xamne ni ku tagatul do ko man ngeen ko ci lepp li wax yoga entraînement yi ñi def ci sport ak yi yepp ni bitti do adam mel ciir yi non la ci ci mel wala faral di fatali ko de di fatali ko da ngay mu gi rek ragal yalla lool wala metti fatali ko sax sa gannaaw li nga wess ak li nga def mu tital la fatali ko tukura ak bammel ni mu doye war xamne kan mu xat la xamne buñu ci rofé nit ci mané dañ ko soorul won tax bu bëggee jox du mëna jox jangay liñ ko la ak loxo nday joram bi nga xamne ci la tedd amul sall ku mu sukkandiku mënul wal bariku sax buñ ko soorul won tax bu bëggee jox du mëna jox ñu soor ko ba mu fess ñu jël ko dem bayiko fa rek bayuma xam nit ñi dox ci soxla ko waxati mom bokkatu bëgg fa rek day xalaat lool day baax kon nit ki bu dé xalaat yoyu diko faral di def wala muy deglu geureuf waara yo xamne dañuy wax deug rek wax ni xams mu diko faral deglu yoy yep day yok ngam mu yep day yok ngam naka non ziar ay bammel yep day yok ngam ba nit ki and fo xamne duko fofal waye ki nga xamne moy ki ma waxon dund bayyi na ni nga waxon nañ fuko dund rek ah sallallahu alaihi wasallam de neena yamutul maru ala ma aasha alayhi wa yuhsharu ala ma wa ala ma aasha alayhi wa yuhsharu ala ma mata alayhi nit ki dund rek lim dund rek lay dess tax digal ci nga xamne ci la nit ci bokkay beutay di xol asama nga xamne malaika re xol amatu satit aduna deggatu gisatu ci aduna dara digante bo ba baro di rat yalla rek xamne ci bir sax bari ak doy war doy war fi nek do wa toy doy war fi nek way xalat diko jaxal diko tit yalla mën nako way fat ya allah ya allah kon nit ci ka daru ci rek lay def day yeg lank lank rek bu ne wul ya ci bayyi bopam rek lak ci aduna ay soxlam ay bëgg bëggam li mu jëf def ci ni rek mom day gëna doy war rek ragal yalla am day dañ gëm yalla am day wañi ko rek day wañi ci wañi ci wañi ci wañi ko rek ba de ñew ta kene mu goor lu ko fon goor goor mu yagge dund nga xamne ci bu ne mu yok tax nit ki war ne wer wu ne mu set ndax wer wa passé na gën wala ci wer bi na gën su fekke ne wer wa passé ci la gënon def joom na daw ak ren man daw ak ren lu ma ci gën ndax ren la gën ci daw ndal daw la gën farnu daw dal dana def na nga def mako mu ci ba ngox way bu le woy ne ren ko gën ci daw sant sa borom te gën ngeen boti do la ñew nga gëna ci tax ren bi wu yagge da nga ag ko xamne fofu noko ay nak fatte sa bop moy yenn nekki ni ci aduna fatte sa bop nak fatte yalla ku fatte yalla yalla fatte la kon dama dafa bi da xawaram bi jëma ya xolam ci yalla bu di xolam jëma le ko ci yalla aduna ku fi nek am jëfi aduna yo def wax waru gar yi da fa nek te war la to mu moko baye da ngay dundit te kuy dund faaw na jëf jëf ci dund waye nak bu labal taxal ci aduna ak nobat yu bari dil delu ci bokk na ci ñi dimbali nit fataliko de am xarit wala mbolo mo xamne bo fa demé dañu waxtane lu baax mu fatali la ñu ñal na lo xamaat ñukoy nam diko fam la xol da xol gi dem ci yere ñi ton boko xala ñu japp day tin kon mu aaji wo foot nit ki nak bu fekkene ne amna dox fu muy def donte sax du won jangal fanam du di yalla ci dox bobu waye day delu ci fatali ko li ci gannaawam ak li ci kanamam rek dana ko jëriñ lu bari da ko jëriñ lu bari sallallahu ta'ala mo neena bayina fi ci ñaari waré kat waré kat bu ne ciel ak buy wax waré kat buy wax moy alquran alquran jam ko lo ama am solo la waré kat dina ciel nak moy dé du nak min nañu dé ba tare tudut mu war musiba mu réy ngox modi raggi xol ku ko def sa xol rag na alquran nak jang ko li muy jëri kenn mu ko wax xaraf mu ci ne li muy indi sayyidina ahmad ibn hanbal lu gënte ci sun borom tabaaraku ta'ala daf ko laacc ne ko ana lu gën ci lu la nit jamo fat fat mo jamme mo gën fat ko jamme lu gën la ci xam mu ne ko jang alquran manam gannaaw ci farata yi mu ne ko xana ci ko xam maana yi bot ko setal mu ne ko ko xamul xam ne kon ni koy faral di waxe rek bo ci ne alquran di ko jang boy na la nga tew lu ne di wax sun borom la nga magal ko gep magal djiblu pen ko andako njab xamne wax yalla ngay jang rek ko fi yalla rek ko do ci xamul dara yit ko ferul idji tax mom lo jang alquran wa sakrunallahi alazim ak salatu ala nabi lu re re re na am ko tawlo ci gatt won yoy yep bar wax ci no def mo fi leen dam wax lañu wara ni wala mo la ci laaj mo def lo bari kan ko won na nit di bale xolam sa nek du xolam ndax jaam bu ma doon foko ne def rek day mu dingu fuk ko ba do ci bom sa ko ko baana ya ngi jaar yoonu texe dukk texe gu max te day selal sa jëf ndax ni ko yalla bindé fitra la al islamu dinu fitra dafa xol ak ci yëpp dafa nangu diiné ndax lim ko bindé la muy do nangu diiné muy lu wara japp diiné wara matal lepp bo ci mu jeng tagal diiné wala diiné sa ko da fa febar mu ngi melne ko koy lek ban wacc ñam yi ban neex ci mom torop waye bu deglu fi kon do ne day neex ci mom wota ni ko nak yu bare bare bare yo xamne da fay niru dara te du dara te day yobbu nit ñu bare ka way mu wote yi ni ki kaw ci ni ci man nit ko dal di def ci man ci sa kanam da dal ne wa jangok dañu wax bal karamata li kulli fatiqi daqan wa nuhfiya kull khariqi no nga xet ci def li ndax naw nga ko ci jep ci farlu ak melo wala det ulama yi dañu dak ni karama kuy fatiq rek yalla diko def ci yow fatiq moy kan fatiq ñaar la fatiq bil jaati ak fatiq bil aqdi man bil aqidati fatiq bil jaati moy nana ba ki day nan wala da fay mat nit ñi rek wax yu bon kenn baxul ci mom basna degg nit lek kone kone mo tax rek limuy def sa la um mune on billahi lol moy ñam def su ne ci dama dem ni nana kone mo tax limuy dem fa la um bayna war de fatiq nak day boole ñaaw fi tu yoyu man lay nan tax ndox mu bon ni wala muy tacc wala yoy yep ko def fatiq ndox bo xaral asman ci wacc jant bi du karama manam istidraj da yalla lay jey rek ngir ëndak ñu war la ko du may met ndax limay def bay karama tan kulli fatiq da tan wa uqiya kull khariq kun borom bin leer bind ngeen leer ño xamne ñok leer and leer di ngeen dimbali ñu dimbali leer bind lendum bind ngeen lendum muy shaytané ak ñi ñu bari ñi leen top ak neen bind lendum ak neen takal ko ñun muy shaytané am ñi and ak shaytané shaytané ñing ko bind ci lendum kon mu am ay dimbal ay nit ñi koy dimbali ci neen dimbali nit ñi ci neen rek dimbali nit ñi pucci po dimbali nit ñi ci mbiri aduna dimbali nit ñi ci xébaaté dimbali nit ñi ci sak sank seen dund ci lo xamne du leen jéss ëlëk ci daf leen di lor malaaka yi ñu leen dindi ci leer ñoy dimbali ñi nga xamne ñoo jaar ci yoonu leer di jëf ñoy nga xamne suñu borom daf leen defal tawfiq ak sadat xamne kon sun borom tabaarak wa ta'ala bu binde malaayika ci leer def len nit nit mari nit leer nit ñoo leer def len tawfiq bobu ak sadat bobu leg leg leer xel ko ak lendem wa ben nek makalan sayyidina ibrahim ibn adham ñu dugge ci ben bato fekk ci ben juif ben yawot bari xam xam ta meuna jaam ñu waxtaan ba minante yow dina ko yow xamna li ñuy wax waddi ci seen diine ji ci ñooñu nga bok ndax sama xam xam xamal na mako waye dama la bëgg won ne lan ñun sun diine lo bëna ci mu ne ko jox ma lay lay jox ma tekkal roonu ko waw mu ne ko dañu wacc ci geej gi dal di taxawi ron ne bind ci ndox mi dal di dem rek boy lu ma xam ne ah buma di fu di mu dem day torax da ko dana ko waxal diine dal taxani momit ne doomu ci geej yu am dem ko wat ci geej mu ne ko yow jambar nga deug xamna ni ñom seen diine ji deug la waye ba tay xamna no leen dund legi dama bëgg nu and ab diir waye nak dama leen jox ay chat mu ne ko chat yi naka la ñu ko dund dug ci jakka ndax bëgguma ko

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu leen sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: iza kadartu faza ansul maliki wa kaza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel dañu man na man ñuy wax wax ji da kon ñu ñi ñi koy met li ni wax yi ñi koy degg bam jaral len di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yu yobu
3: gannaaw neena yusul qatiman ahabba kep ko xane beug nga sama xassir yi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natabli
1: inna kitabati indallahi dhulika min kuburi wal malaa'ikati
4: serign bi wax nañ sama xassir yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaay
5: cieñet fm
1: yaatina wa ma wala li ghayri durri ahmudul ilaha
6: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man mala xam serigne bi ci xassida yi rek cene ko meuna begele
1: akramanil akram bil qur'ani wa jadali fi mawridi
7: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam ko nga ñom yoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki ni doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam lan huni waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahu
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy khazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: akramani bi kawni khatti inda mimma yuhaji fil jinan tunda
4: bokku ci magal qasida moy qasida de yeungal aras iza katabtu tazza ashul baqi qasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'iku tiba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa saaru li hifz ahli serigne bi nana sama qasida yeungal na xoli ahlul badrin yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi mi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man di ma sammal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
1: azaydi min mujizatil muntafa sala alayhi man hadaru wa taqa
6: khasun am ñom ñi fet nek ligi xat nek ci xëfé khasun am
1: akramani llahu bi kawni alhamalan

Yeah, you need to do something.

0: bëgg tay bëgg talaté ma sey rain
1: faalé
0: ci andak ñoom ma sézo japp di ci lepp lu ngeen fi jallaj ko bu japp ne ñu andu ci bëgg leen tégg yeen mo ñu taxajo way da bu seen bané mo ñu taxajo sa sunu ci 88.6 ci ñi refem dakar
1: musulman
0: jog di seetani musulman wax bañi daani mo toroxal seytane ay jëmbok yi mu ngi noonu fa fay
1: lay tek sama la hadna ñu war
0: mbok yi mu ngi non ñaar 8 6 28 06 12 8. wallahi ndeysaan di ziaré bu baax ba suñu yaay bo sono me sék yaay dété ma nga diwanu maris di ñu baye fa ñanako mu ci gëna ci suñu baax sëriñ Allah bo bëgg jamm lesana tuwar fakala machallah ganda jeureujefati bay abdullahi ñang yalna sa borom yokku ndiegal mak biir ma dem ci mom tuwar fakala gana mom dal di setel serigne moussa kallamu la hadi yal ko mbolem gore yalla gey fal ñi baye xel yeb ci 88.6 ci ñi rafa dakar
2: cheikh ibrahim

لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

0: Fala ilaha illallah.
1: Walay ndaysan 90 bi meuna jaar ñu na 6 28 06 18. Ñaari 8 6 28 06 18. Ko sono may jagg yaay fall bi borom touba ndarab jeureujeuf yalla sa jamm yag ndeysan daadi yal juri souleyman bay mom serigne modou abdullah sallallahu alayhi wasallam ci nonse nu yaay borom war we yaatu ma nga diwanu wakam di ñi baye xala di ko ñaanal la muccu gëna soldaru serigne mbake baxum jeureujeuf nuyu ma sonu mbake lu bari do ndeysan di ka di ci na xali sey mom serigne saliw ma nga diwanu assalam di ñi baye xala nuyu ma serigne mané di ñu ma sey no osman fa jox len ci rom malais serigne abdullah yaad borom cafe gi jeure jeuf ndeysal
0: la ilaha illallah
1: serigne mbake sey bay fall bi ma nga diwanu wakam li ñi baye
0: la ilaha illallah fal
1: di ko hadi yalla sonu jo fay ciatu bara dur wa dama ko joxal mbolem wa kess sama mi jobi ñi ngi yaay fal yepp rek ñu ngi leen di beggi bu
0: wërëw la ilaha illallah ku sopp sheikh moura fal dem leen ñu magal sidi ibrahim fal la ilaha illallah
1: di ko hadi sonu biige jobi ñi yaay fal sen omar yaad abouri
0: la ilaha
1: sonna fatou sal ma ngi diwanu castor di ñi baye ñuy ma sonna ndey
0: La ilaha illallah
1: serigne ma penna ñay ma ngi diwanu pakula may di ñi baye serigne sidi nir jangatu khassida jeer

0: jangi sering musane jamono jangi wituwit kudit jitu tadunyit
1: Touba daru joxna ci wo mal bu wërëw sama mi ko le fay mom serigne modou abdoullahi fall
0: andi fi mom mu defari bay defari dom li len la beton waye agul alhamdullilah nigam ñu le serigne salim mu jé ci ay loxom ñoo mu jitam ci am xelam billahi do na nga neel
1: ne di kaddiya sonu fatake le ci yow fall mam motin mom serigne salim
0: ko sopp bay serigne cheikh mbacke defal li no magal ko na yalla bur fa yalla serigne salim mbacke man ñakna musufor gant la mom motax mu nuru leer ak bidu yow xalamal cheikh salim wonu da xamal yalla ak yonente bi wonu da digal terbiya mol ko defal ay serigne salim mbacke ku wut ki ci li amatul do ngay tey ji ñoom ñepp joy magni kassak ñep
1: sunu fa sar mom serigne salu jeul ñaar 8628062
0: wajadan fo bi gole ko tam tamal dara ñurul ñagay joy dara xabal la joy gilora war sen wajadan dara ñurul ngay joy dara xabal la joy
1: Ousmane Faye Serigne Ali Ngom
0: xalam bay
1: da jox len ci wor ma len bu wara wara mo len wa 27 ans 18
0: ñoo ngi joy Serigne Salim Mbacke dem dede bu don jass kon madina am sas waye de du jass sayyidina muhammad dem na ku yebbu di jamm yalla di wey ci ay ndigeulum ta bay ay trem ci jima wacc jima wajj te farlu te xam ya aduna du sax ndigam serigne salim mbacke mo dem mo gayimun sunjum ay gayimun sunjum ndigam dañuy dem wajjal ko jotna serigne salim mbacke sun ciri wet xoli wet na kri
1: wiit ndeysana sonu ndey jonne yay fall bi jeuru jeufati way ndeysan sanu cieñ defam rafet na bagu ci lol machallah
0: serigne salim mbacke jasa'u rabbunal karim ala khalifatil khadim zalim
1: diko addi yar oustad serigne mbacke sa mom serigne salim
0: khad kana yukmalul amal do ngay tey ji ñom ñepp joy magni kasa ka ñepp joy suñu jeleeti wajadan fa bi gone ka tam tamal joyal ma
2: jinni biat
0: sawa jamo ma ta
3: ñu ñu ko
0: sawa
3: soppe imam cheikh ibrahima fa
0: ngay bis bis joy joyal ma jinni biat sawa jamo ma ta joy ay serigne saayu mbacke ku ñak sawa ja sab xol joy ngay bis bis joy joyal mu jinni bi am sawa je mo ma ta joy ku ñak sawa je sab xol joy nga bis bis joy serigne salim mbake serigne salim mbake ay serigne salim mbake ko sopp serigne salim mbake jug len taxawnu magal serigne salim ay serigne salim mbake joyal ma jundu biat sawaje mo ma tajoy ay serigne salim mbake ko sopp baye serigne cheikh mbake defal ni nu magal ko sawaje mo ma tajoy
1: wallahi ndeysan xawnt bi meuna jaar ni saison 08 06 18
0: ngay bis bis joy bismillah mujuk siare serigne bar man abdou ñang tag cheikh modou lamine bar mujuk liggeyel serigne touba tassakou ngeureum ci barke cheikh mustapha mbake serigne bar ci katalog yalla ci katalog yalla ci katalog yalla ak yonen ba ak ñako dar ak ñako dar lay tambulem ci mbirum sidi lamine bar moy trondo Sayyidina Salah Ali Idrisi Eski Serigne Bar Katan nga ndjol makam Katan nga ndjol makam Katan nga ndjol makam ak titeram yamu am la yalla fab yu ne mel jeglel Serigne Bar xewal ya ak mayya ak sañ sañ bu reey bamu am la yalla fab yu ne mel

0: di dogal jeufakul la yalla das ba mu ñew jox ko yenen ba mu jox sidina minbar yenen ba delu fa bar jassem ja das ba mu ñew jox cheikhou bamba mu jox sidina minbar gañi ki umna lambu ji ndax aw bak man charas waju ndilay ñi ngi jiral serigne baram ku dum fa diwan ci teyub yalla ñepp nga nan ji lamb ken du fi fil samp serigne baram wu amul ko ak malakoot ak kursi
1: di ko adiya serigne jibitin mo di wana wo kam di ñi baye
0: te ben la ngir sidi lamin baram
1: ma yakkan way tay tabaski be japp gaay class ak leena ke bi nga xamanteni amagu ñu
0: xamna serigne baram waad ma yaayilum
1: seen haluse ñew fu mu
0: toor seen jeyaayilum xamna serigne
1: baram fay ma ci masengale mom ñew ak nelaw rek la
0: fi ñu blim juroom ñett lañ ñu bokku taw
1: bar nak nelaw yi ngay
0: wax bokku taw aras wurna serigne baram seen tour ya nak ko mel do faat yow te giso ce que ci aljana li wurna serigne baram bo beugé te
1: ñaar wi te ci bon fi te 0618
0: bur yalla ni mo beugël bopam serigne baram bur julil la ko def mu ya te tay baal dunya wo khraal
1: wallahi ndeysan assalamu alaykum bokk mi ziyarak magal ma yang ci jamm han ha der way delo ziar wo rewen jay aha waw
2: waw ndeysan ni len ziar ba
1: jerejef
2: waw ni len sen dongo la ni ziar
1: deug la ndeysan wa mang ci jamm ba alhamdullilah
2: xana ñu wajal fi rek
1: waw
2: ci wax mbokk soxna rek ñu xamne rek tuna la du farata
1: deug la ndeysan
2: waw ñu baña xol ñu melni jibi ñi ñi bañ leena xol ñu xamne rek tuna la
1: ah sunna la de ah
2: fajar mu lanka de
1: mbaadu
2: way ko ci xol tabaski bi
1: han mu lo
2: lol lu ci zaria wa
1: ah malaj oustad mam cheikh lo ba xam oustad yang lay deg
2: kon oustad nañ ci wax ñu ngi lay ziar ba
1: yow wala yow nga wax rek ma deg ah
2: wa bëgguma kenn mère ma ci nak way nak téw limay wax itam nañ ko xolaat ko ci yëjuli fajar mu lekk
1: dé mbaadu
2: ko ci xoti lu ngeen xulo
1: ngeen xulo a lo de kemal la mom
2: ah doy na
1: sax lool kay ëpp na tool mom
2: nañu jital fara do ko tek suna
1: dooro tek suna wa lo de moy yoon
2: ñu ngi leen di jaal defalu ba di ñaanal mbokku talibi
1: aha
2: la sa borom taxaw la taxaw ñet
1: allahumma min jay
2: fa te ñaan suñu fay rek kon talib talata ma xé rafal
1: waw
2: waw na bay fa di deg
1: rek bay serigne day ñew inshallah deug la ndaysan
2: di ñaanal ñep jam
1: allahumma min
2: yalla sa borom defal ñuko
1: amin ya rabbi ndaysan
2: yar wa sacrifice gi may addo
1: aha waw
2: jam yalla sa borom taxaw len taxaw ñep
1: allahumma min
2: waw di ñaanal soppe abdullahi seki
1: hmm
2: serigne bay ngom yepp soppe serigne fay
1: ndaysan
2: waw di ñaanal ñep rek gaay wajal ki rek
1: waw
2: yoy nonu
1: yoy nonu rafet na lool ma sha Allah ndaysan tawfe jo nak tay sir
0: jeureut mo di serigne baram ko xamni ki mun la nan ki digant na mes topal ci cheikh ibrahim fall santum serigne baram ahmadou fall sar njay bi len jabe ma changay

0: Goriale yi sama mbokk yaay Fall yi mel ni ami jobé buñ leen duggal ci lu ngeen manul nang leen wa nit ku nekk da defal la nga man wax la nga man bo teudde rek dal di mel mbokk soxna yi tamit ñu dal di yemalé bëgg yi sa borom kër mom bo nekké ak mom lamu man ak lamu manul yépp war nga ko xam ko waro ko tek ci yenn ciono yi da wat na ci bëss yu mel ni nga xamé tane bi jaamu yalla la wax deug yalla lolé nañ ci baye xel bu baax da la la jénu ndia yang may xous la illa son ndey jonne yaay Fall bi jere jere ay ci mbokki mi ngi non ñaar 8 6 28 06 18 nako baye oustaz la fa kala ñu ngi ñuy baye fa ma sha Allah ay ñu man sekh law bay jëru ñay ci andal yépp réma ci cadre yu soñu yu am solo yu sa su nekk ndaysan ñu ngi koy doxal ci daara ku leen di baye xul ku nekk rek da nga dajje ndimbal way da nga so rek mbugal kon mbokk yi mu ngi naan ñaar 8 6 28 06 18 man dama gëmëntu de Seigneur Ndia est ce que du lolo waral limay wax dal di ne non
1: Cheikh Bayu har kase modou ci li fal
0: di wax ba pare melni kuy nalaw wali tamit jamm jeurine modou fay sindi ni jeurou jeufata wa ndeysane fay biram pendawa sa and ak tieñer fim rafet na

té ñu xamné tamit ndaysan doole mom yémul ni suñu baram yi sutanté non la jëm doomu atami sutanté non lay la seen xel yi sutanté ta lool tamit ñu baay ci xel bu baaxa ba ki am ñaari junnem dal na xamné ñaari junnem yoy mu am na xol la nga xamanté mengo nak mom rek mu dal di koy doxalé lool ena amna ñu xamanteni bi amna ñu upp lool lool la leen suñu borom wërsegalé rek Allah ko leen ñepp mënu ñoo bokk Allah yemalé bëgg bëggay dana ci am solo lool way Allah boole ko ak doylu guma sëkk té matal do doomu adam mom bo doylo rek say mbir da fay yom way bo bari ay bëgg bëgg reey bëtt ba melni am jobb lo gis rek sa xel dal tay ne Allah da nga sonu sonal ka nga nekk té lool mom lu war mëna ñak la tamit Allah Allah doom bay sonu faati ñi nga jëru ji fati wa ndé sa sanda ci ñi rafet mu rafet na ma sha Allah Allah Allah ndak bay serigne fay zikru la di kaddu ya sey non sey

Adama sen mom yow sarar gu metti gi yeb malay sent fu nek nga may wax li wa cheikh diom na la sarar cheikh a jappale ko rek mu meuna adama da jikko ñaaray lam bi mu wax ma kagn la koy ba ay ci mbokki mu ngi nan ñaar 8 28 06 18 adama sen beugena la bu wéré ni ma serigne cheikh diop mo len wa ma setti len yépp rek ngeen yalla sen jamm ndag ba serigne fay zikru la

0: jor fay ci at baradura sama animatrice bi fo
1: ne
0: wala jor wata julli be la japp
1: la ilaha illallah la ilaha illallah
0: jor dal dama yakkan wa keur ga te ma la jaxase ñu wata julli be ko japp mu ngi
2: no amin xamna ni xel
0: jeureujeuf bay serigne fa zikrullah jeureujeuf serigne modou gelal
2: waral ni
0: mom che mam dou fadal ha anda sona adama jeulal ni
2: non
0: amo credit non nga ko jappo wa baxna man bu gon la lay serigne fa nga demone sa wala yaangi fi won
2: dossier
0: wa baxna

0: Mamadou Khadim baydan dimbulu ngono fayal ayu gado
1: wallahi ndeysan na ñaari 8h06 20h06
2: den taxoy ci xawax
1: dom ndeysono mam bu so jagne touba gi de
0: jere dimbulu ngono fayal ayu gado touba
1: Serigne Assane Diem diwanu ñaari tali di ñu baye
0: dam dimbulu ngono fayal ayu gado touba Amadou Khadim baye dam dimbali ngono fayal ay
1: até muy deug né sax na ñaar 8h06 28h06 18h
0: fayal ay
1: assalamu alaykum mbokk mi assalamu alaykum ziar ak magal mbayang ci jamu alhamdoulillah yalla sant yak weur ndéssa jëru jëss té mo ko taal bi yep rek aha
3: xol ko sama yaay mer sek
1: ya mer sek waw allahumma amin ya rabbi
3: man dama gelo lu koy ciota jaar xamane amna amati na solo ay
1: ah sa waji nga bëggoon mu ñëwam han
3: señ mo ru
1: ñëw na modou fall
3: modou señ mo mbay
1: ah koku de est ce que nekul day nalaw nalaw de la mon nalaw taaku sa mom téré na ko ba son rek Wow. Aha. Wow, jërëjëf sey. Bay wo ken bayu la yaram. Wow.
3: Mamor yar.
1: Mamor ñëwugul. Day ñëw leg inshallah. Awaru jeex da kon da wara bir ba ci kanam
3: kam ci ko sa waye di
1: waxe ah tabi kay mom moy lol tabi day
3: joxol mako ko neko mu yewu
1: da wara yewu nak
3: da wara yewu re
1: waw da wara yewu talat ay man suray far ken du ci nelaw taku sar worul Bajan aha
3: Bajan tu
1: wajib Bajan fama ndaysan
3: Wetil mako mbok talibé pété ko tébo
1: yépp Deug la lolo rafet na Ah ndaysan mu ngi nonu

Serigne Fall.

jërëjëfë ti sëriñ ma Samba ngom soldaru sëriñ Mbacke Baxu ñu lay bëgge bu wër wande santé di la jaajëfël yalla sa jamm yag nuyu ma sonu Mbacke lu bëre bëri bëgge na ko wër wër yaay faa bi umbalé wa ma sa ngelaw yëpp rendé sa ko saanu jamm salaam ak ma suray faalam bu sa waaja.

Luzon. Adika dias onorok yusung mga diwana fas di nyibaya kalusun na marim sung tubang gunjan. Jadi wano medina nane ke di nyibaya kalbegin na nyibu wero so nakadija tunggum tubapoy. Sering mamun jay tubang.

0: FM.
1: La ilaha illallah.

0: modo ay da amna solo baye gi ci lolu wax wax to ba day mo dal ni noné
1: la ila illa la ifa
0: ndeysana xamna fofu rek lay dal di jare yekati jotay bi di jaji fal mbolam ñi xamantene jaar nañ fi wote ak ñi xamantene wote wuñu waye gem na ni wote wuñu ben sa buñu addu bu nek rek ñu ngi ñi baye yalla suñu borom label len ci geejju xewal gu handagu
1: taraafal
0: jigu credit bi yalla ko borom bi di yomba sa buñ ko lambe seni poste wala seni poste daari ko fay fek wa jigu xari nak yalla na yomb seen nosin yalla na yomb ba ñepp rek dal di cey am xaruta bu ski amuy nono xara xatu mom ken waxatu ko ci min rek
1: la ilaha
0: ay jeesne rek ñoomi sem lañuy la yalla bax la yalla bari na sukur Allah sa jolen dug dajje rek ba ëlëg ak jamm bu ne rabbana mom heure mom fréquence fi ci 88.6 way leen di and ak programme ci ñi
1: référence
0: ay ci mbokk mi ngi nonu Serigne Touba Ba sa Ibrahima Fall am pogore mam jara sel wa salam jere ngeen jëf yalla seen jamm yag lu wacc barke mam mi fal ñu fanan ci
1: fal La ilaha illallah.

Daula bayam khayam bakki bay daula ba

0: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité.
2: Tchenyes FM.
0: Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga. Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi Lerke FM, di bati jam, japlante ak wolente gu andak yakar.
3: ونجني يا من تعالى يا مجين من شر جن الشيطان المريض
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بوك جولي بوك طالبي ni ngi nuyu ñep di siar ñep seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala dañuy waxtane tay ñett fièvre yu dal do madama walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat rap ak ngelaw sheytane ak walu chat yoy lañuy waxtane dama ñëkke ci rap yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak do madama ngir ñu jamm rap lu am la ci bir alquran karim sans koto sari amni sar wo xam si yalla dafa beral jinne yi mu sootul jinni bismillahir rahim qul uhiya ilayya annahu sama'a nafar min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban bam jeex jinne bu nekk ci yow ni mi def ci yow man na waral fo tol ngay mat saw lamine di yese lamine man ko yese ngom jinne bu nekk ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol do madama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñortu amut jinne mo koy def jinne bu de gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wéddi fay sa sakra sa awra ba yek sa bop ba mani yu genn ndax ñom dañuy dund ci mani yu ak ndawal gu ñuru jinne yi dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci all bi dañuy dëkk ci garabu daxar ak garabu guuy waye jinne yit da fay nekk ci garabu ngollañ ak garabu xaxcho yi ñom guddi lañu ëpp lu ñuy genn ñom jinne guddi ak naaju tang wi motax ki deglu emission bi di faral di jël ndox mu tang di ko tour ci douze wala di ko tour ci biti ko koy def nang ko baye boko day def heure bobu day fekk jinne genn ndox mi man na laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indi la ay jafé jafé indi la ay galankor sa walu njabot wala sa jëm yow indi la fièvre bo xam ci duga wër boko defé kon ñi yër ay xambu ay tour nga xamna si sa way juru goor wala sa way juru jigen wala sa mam fe baye ay xabu bo xamul sarax ya na wala saraxé boko xamul tok nopi baye nonu rab yoyu man nañ la attaquer say dom boko defé nit ñi nañ ci baye xel kep ko xamne ki yor nga ay xambu yi ak fuma don bo woyé señ mortala da ñew dindiko bam set kep ko xamne ki rab mi ngi la yakal ak num la man yakalé budé jigen nga man na waral ngay foyé sa awra budé jigen nga man na waral ngay gënt di sey ak goor melni ko am borom keur budé jigen nga man na waral boy gis mbax du jaar yoon bo waré arrêté du arrêté budé jigen nga man na waral fo tollu ngay jek jek sa kanam man li am xet sa kanam moy fi nga touré ndox koku arab mo koy def arab man la japp ba fo tollu sa xel mi moy yalla mo ci nek do bëgg taxawal julli do bëgg taxu ñap do bëgg deg alcorane karim kim dal nga nekké touba da ngay woté wax fi nga nek ci touba am nañu wara way ñu indil sa garab ba fi nga ne likoy safara bam deñ abal la numéro yi bind leen ko bax ngeen téy ko 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54. Ma ñëw ci ngelaw sétane ngelaw sétane moom bu lay dugg man la duggee képp ko xam ne ki da ngay tëdd te doo léemu wala ngay tëdd te doo sol tubay njilukaay man la dugg moom it dañ ko saafara kim nekk ci yow wooteel ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Wala nga ñëw ci kër gi mooy buntu armée lu gédé ngay laccé buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sa wetu saloum dox di nga gis ben rompin bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompin bo fa accé laccel tali bi jëm sura sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarël kër moy kër gi am garabu nima ci ko tali bi fofu moy kër ci mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture bu xonko mir bi peinture bu wex bo duggé da nga gis garabu tandarma kër gi souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis kon képp ku nek touba bëgg ñëw kër señ mortala bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ayséro ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sura tali bi jëm wétuk saloum dox di nga gis ben rompin bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wéx rompin bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna kenkayéré amna ministre bois dougal nga wax len won len ma keur señ mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi di sét di ñaan ñu di fajj ñu won la keur gi kër gi ma nek pour xamé ko dafa tim talibi jakarlo talibi buntu kër gi wagn la ñu peintre ko peintre bu xonk mir bi ñu peintre ko peintre bu wex kër gi kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma fa li ñi nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxamis suba gi 9h suba ba timis Cheikh Ablaye nañ deglu téma ñasi rap ni mi def nit ak nan lañuy tuubalé rap ñu ñëwaat
1: lay def ci mom nan ngay def ci mom Lay def ci mom sama baje di tenje la tubal nga dug ci l'islam la lawal genal ci nit ki la lawal tubal ashhadu waxumay deg tubal nga dug ci l'islam lawal genal li nga def lawal tubal wala duma baye tubal nga genn yaramu jamm di nga tu ñu nek ci ñepp dajalo na ñepp dajalo yek ci kaw ci nu bu gëna gawé tubal nga genn yaramu jamm wala maray la gawal ashhadu an la ilaha illallah an wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam julit lay don dafa suma narate don lenen lu julit wala may dafa ti lu bon yalla nama yalla ray ci sasi
2: da xam lay parler genn na mo fodd
5: Yéne gi déglu Tenier FM 88.6
6: Taxawal ni la gis nga rap fi jare ci tank ni la tanki day sedda dum la dox du meuna taxaw kasu lay fa tanki ci tanki la jare da ba mos mota mos di sedda
7: mos
6: sandal yalla kum ko rabbi genn rek
4: dina ngeen def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel talibi dem sura yoon bi dem sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag bu peinture bu xonku ak bu wex rompain bobu ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala mi set di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 limay tagato moy chat lan moy chat mom lay tagato chat yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xéer yu ëlëk ñi ci dugg safara chat moy ñu top ban dugg safara seigne touba ci bir xassida seigne didi mi ngi musul ci chat wa kun ma yasan lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayn yallah wa sarasihrin wa saril khalqi insihum ma jinnihim wa sawatu sum yallah nak mo musul ci chat lamin ak chatu beut nak mo musul ci ay jinne ak ay shaytané nak mo musul ci ay ñut ku wex ak ay ñuk ñul kon chat lu am la chat man la japp ba fotol seram yi day fasu 10 bo nekké sa place di liggéey do nek à l'aise chat man na nek ci yow fotolu kep ku lay wo fu sa ñay nek do fa nango dem chat man na nek ci yow kilifa wala nala ñewal suba ma jox la auto wala ma jox la xaliss mais man nga tedd bidenti lolou chat mo koy def chat bu nekk ci yow man nga am bu dey goor nga soxna soyor soxna lu mbax bax ding ko door wala nga xolok mom wala nga gañ ko bo pare di reccu bu dey jigen nga kep ku ñew di la bëgg ci nekk ñut ku bax chat bu nekk ci yow ku jigen ki di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba parce que c'est bi do am koku chat mo koy def kon ñu bayyi ci xel chat lu am la momit kum nekk ci yow dañ koy dindi sekki ko tekne faj bam wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée Louguéré buntu armée Louguéré ku fa taxaw buntu armée Louguéré bo fa taxawé latiel tali bi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag bu peinture bu xongu ak bu wex rompain bob ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala ni sét di ñaan di wax ci radio bi ñu won la kër gi fa la ñi nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa la ñi nek bis yépp suba gi 9h suba man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 binul numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeureñu jëf.

0: seen service commercial radio Dianti BFM ci Touba nek ci digënté cornice su daara jollof ak marché Jerry Bousso ci ko waxal yu fétal deugmal dekk bu dedd ba di tindol ngir seen yi communiquer seen yi avant première seen yi temps d'antenne ngir seen yi tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ñeeram ba ci Dakar ñoy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
1: Touba ci kanam
2: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyul Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fi lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jay khair manabat
4: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
5: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tas day génn dootul am perte blanche dootul am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal

0: ay def ko ci ay yéréem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijéku bi amna ño xamné day tijéku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab racol moy sondu ñogi ñaan képp ko xamné da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna fajj amnañ garab yu wër ci yo xamné day fajj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ku amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote 76 750 34 34 amna ño xamne tam dañu am fever biñu wax xuxan xuxan nak gor lay dal moy ñaari way yore yoy nit ki di am ci suuf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambe da koy daj yeen say muy déplacer wu di don lu metti metti yeen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ku amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci legui tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek kep ku amé tension bu yek mom fexel noko lijeunte ba yek bi du jegi dayo bam regal bam normal rek parce que sa bu commencé yek rek man na la indil lu bare bare bare bare bare kon ko am tension ñewal am nañ ci garab yu efficace yo xamne ku koy jël yalla man la musal ci conséquences yi nga xamne moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé nerf sciatique nak fièvre chidide la dana japp ndig japp ci togu kay yi wacc jëm ci souf kep ko xamne chidide bi moy coincé ci ginaaw kum dal man nga wo 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele varicocele nak sidit bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ñogi digël itam képp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer mëna la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opérer na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak opérer du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna fajal yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamne walax ndianam baxul goor ñoo nga xamne seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis ne yow sa walax ndian mo manki amna garab bu liggey bu efficace bo xamne so commencé jël lepp lu manki won sa walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 750 34 34 altros nak dafa am altros lambert altros nak dana japp digi ginaaw dana japp ci mochomi dana japp fi tank bi saxé dana japp ci digënté fi bank tank yi banko yah digënté fi tank yi banko liquide bobu bu jéxé ba ñaar yah yi di lalanté lool lañuy wax altros kep ku ko am ñewal ñu defal la traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamne ñu ngi am ay résultats yu woor ku am tank yu metti yo xamne da nga dem ba mënatulo jog dox wala soy jog dañ lay japp ñewal ñu defal la traitement ci katnu sun borom man nga no wo 77 943 06 88 wala nga woti 76 750 34 34 am na ño xamne dañu amé hernie discale hernie mom hernie discale amna hernie yatal amna hernie inguinal yoy yep kum dal hernie yoy kum dal defar nañ ci garab yu wir yo xamne ku ko jëfëndiko sun borom dana la may jamm ñu yëkëti lu 10 mu dal leen wala ñu yënal lu 10 mu dal leen wala ñi sol ñaari dal yu ëppanté wala ñu jek jek tarxis yo yëpp day indi hernie discale ko xamne lool dal na la day fu na la mëna nekk ci yaramu nit ki nak ko xamne loolu dal na la ñewal ñu defal la traitement yi wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé romantisme mom lañuy wax fièvre sed mom la ko olof yi di wax bu jappé say tank day ruux amna ño xamne da leen di japp ba seeni tank yu newi benn bi ëpp morom ci loolu kum dal ñewal ñu defal la traitement yi wotel ci 77 943 06 88 amna luñu wax colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokku ñu colopathie fonctionnel dafa am colopathie inflammatoire moy bi nga xamne day japp ci boutit bu ndaw bi jëm ci mbakh gi bobu lay japp colopathie fonctionnel nak moy bi japp boutit gu mag gi colop boutit bi nak colon bobu nak da am fumu tambule ci kaw am fumu yem ci souf fi mu tambalé ci kaw nak bu féké né fi la am cancer ci biir fi la am gom ci biir wala tap bu nit ki di dem toilette ñaaré day séré day metti lol buy génn itam lu ndaw touti lay génné muy lu metté metti bu féké né da am gom moy waral buy dem toilette muy and ak deret ba paré séré da koy yomb lol lol ñu bari dañ koy jawalik amorit te fekk né colopathy la ñam koku tam am nañ ci garab yu efficace yo xamné du yag inshallah rabbi comme dal man ngono wo 77 943 06 88 77 943 06 88 amna colo buñ wax cancer colopathy cancer des colons koku nak jigen ñi lepp lu muy dal cancer des colons fibrom kyste myome trompe bouger yoy yep jigen lay dal ñi nga xamne bu len dalé pour ñu am dom day jafé yenn yi sax dañ koy opérer mu doora dañ am nañ garab yu koy sayal lu wër kum dal wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 hémorite mom bari nañu ci wax lool té ñu ci bari dañ koy jaawale ak colopathy moy lima wax légui motax ñuy jox nit ki garab bi hémorite dañ ba déwenté du ci am safara fekk na mom hémorite dal ko colopathy moko dal kon ki nga xamne da amé hémorite mu genn koku mom hémorite lam na ñew ñu defal koy traitement bu fekke re and ak séré biram di joy koku du yag mom insha allah rabbi hémorite nak mok city ñoy lekkalo motax seeni duñ ci détail lu bare bare ku amé hémorite wala nga am city bu la sonal wotel ci 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 am na ño xamne dañu amé asthma buñ nekké ci sahar sonu lol buñ nekké ci fu melni fu bari poussière sonu lol bu len wante lo bu for uppé sax ñu sonu lol bu jamono nawet ñëwé tamit ñu sonu lol lolu asthma mo koy def ki xamé asthma bobu mën na ñëw ñu defal ko traitement am nañ ci garab yu efficace yo xamné dir bu gatt rek nga tagaliko ak lolu ci katun yalla ki bëgg garab gogu mën na wodé ci 77 943 06 88 am na ño xamné asthma lañ am asthma nak ñaari façon la tamit amna bo xamne bo xifé ngay am jafé jafé am bo xamne bo lekké ba paré ngay door am jafé jafé ñaari estomac yoy yep kuko am am estomac nak dana indi mauvaise haleine gemign guy xégn dana indi digg ginaaw guy metti dana indi biir buy metti dana japp ab deun kon ñi nga xamne amé nañ estomac bobu mu yagg ci ñom bu ñëwé ñu defal len traitement yi nañ wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé guatar nak mom la wala fi di wax bolax ci bat bi lay nek di newi ak di res lu upp ci jigen ñi nak lay dal dina dal gor na way jigen ñi la upp lu muy dal parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlé ci ñi weyalé sen nakar ak lu leen metti dal nakar yoy ñaare mo koy joxé wala ñi di jël lu tang diko bolé ak lu sedd lool yépp bokku na ci ay likoy joxé ki amé tawati guatar bobu mën na woté ci 77 943 06 88 ma ngi tambalé wat ci garab gi ma tambalé won ci kaw pour léral ci muy gor pire 100% katan ñi nga xamné dañoo néw doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër bu ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay khas du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola bouyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ci def nga xamne mo koy gawal ñing ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gestul ndandam lan moy ndandam ban efficacité lañ ndandam manam ci walu kër nga gestu lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba delosi wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu sé ñu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kep ko xamne soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jerejeuf assalamu alaykum wa rahmatullah
1: yene gi deglu tenir fm 88.6

0: Bagi jamu di wajah yang terindah aku untuk anda jaga.
1: Assalamualaikum mbokki juliti, assalamualaikum mbokki talibe yi ñu ngi leen di ziar bu baakha baax ci émission bi nga xamne yeen ngi koy top sa suné ñukoy amal fi ci radio bi di and ak yeen rek ci li nga xamne mo soxal walu mbaj buñ ko waxe nak walu ñaan ci la waye tamit walu karangé ak li ni mel mbokki nongoli mustafa koli mo nek ci cadeau gi tay ñu am kan bu mag ñukoy wax serigne modou fay bayfal serigne modou fay bayfal nak di yëngu ci walu ñaan waye tam yëngu ci li nga xamne ne modi walu pajum ciosan dina faj rap ak li ni mel dinañ ci ñew legi ci kanam ñu joxe rek li nga xamne modi localité fi mu dëkke adresse am serigne modou fay bayfal nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay bayfal adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël mën diko jëfëndiko sa boko soxla wo ko mu fajal say soxla moy 76 478 05 52 kon mbokk yi damay jox cadeau gi ki di serigne modou fay bayfal mu andok ñi nga xamne ño di mbokk julit ak talibe yi
2: wa serigne mustapha ma ngi lay nuyu di la fay di la ziaré bu baax di wax ons billahi minash shaitan rajim di nuyu mbokk talibe yep di nuyu ñep ñi nga xamne ñu ngi ñuy deglu di ñaanal ñep jamm di ñaan ci rew mi jamm di nuyu sama serigne mourla fall mu serigne cheikh modou mbenda fall di ziaré wat ñep Serigne Moustapha
1: jerejeuf Serigne Modou Fay Bayfal mu melni rek émission bi dañ koy def ci 30 minutes waye dañ ci waxtan yu am solo ñu jëmele ko ci rap d'abord rap dañ koy dégg nit ni diko ciow diko wax ñu bëggon xam Serigne Modou Fay Bayfal yow lo ñuy andel ci rap lo ñu mëna expliquer ci rap
2: wa Serigne Moustapha li nga wax deug la rap mom ku nekk xam na né amna té lu wër la té lu yag ak nit ñi la ni yalla binde do ma
3: rap lu binde FM 98.6
2: rap lu am la waye li tax ñuy faj rap moy lan rap buñ koy faj ki mu dal wala kiko am mom mo koy faju ji waye ki rap duguna lay def ba xamé né rap duguna ko ak nga xamné dafa am rap war ko faje nan lay def ak ki nga xamné dafa am rap war ko bayyi ak bopam yoy yep dafa am buñ waxé rap nak rap dafa am ñaari façon ci doomu adama yi ci nit ki nga xamné dafa jankonté rap wara faju ji nit ki dafa am rap ciosan am rap yo xamne dañu jog pour yakal nit legi ñaari façon rap yoyu bokkuñu legi rap bi nga xamne rap ciosan la bokul ak rap bi nga xamne rap bi duggu nit ki la manam baye nit ki ngelaw wala baye ko mbirum saytane diko yakal bokewul legi lolu bu amé nak kikoy faj dakoy ragnélé nit ki ko am itam day ragnélé mom lan la wara faju ci bopam wala lan la wara jilé ci bopam comme rap legi buñu waxé rap ciosan moy rab yi nga xamantene ni tay nit ki sa wajuru gor wala sa wajuru jigen wala sa mam da dan jefandiko xam xam rab wala da dan faj rab wala ñu amone ay anando yoron ay yu melne kay ay xamb wala yon ay mbir yo xamne dañ koy jefandiko te mu nek ay mbiru rab wala ñu nekkon ño xam dañu and ak ay rab legi nak ñoñu buñu démé ba génn aduna moy waral ju dal rabu ciosan legi ñoñu tay buñu génné aduna njabot gi fi dess ci kër gi te fekk xamuñu won lañ daan jëfëndiko wala ñu bayyi loola wala sartu yoy nga xamné mom la rabbi daan jëfëndiko dañ ko bayyi defatuñ ko legi nak wala xamuñu ko moy waral ñu naan diw rab da koy yakal wala nit ki naan rab dama yakal loolu moy waral loolu nim la yakalé nak moy tay rabbi lam daan sekk ak sa wajur diko ar ci yenn yi wala diko protéger wala diko jox xam xam wala mu ci jëfëndiku di fajj ay nit wala mu ci jëfëndiku di manam dal yitté yum am sekk ko ak rab bobu té mu am lum daan sekk ak rabbi rab bobu da fay dess ndax tay buñ né rabbi and ak nit ki rab mo gëna day guddu fan day yag tay mu ngi melni liñ nane rawxan rek manam non lay doxé légui nak man na fay juggé lu yag té rabbi nekk fi koku nak day top njabot gi manam day top deret lay top manam top njabot gi legi nak bula topé tay yow xamo wala nga bayyi la nga daan def te amo serigne bu bax kula meuna ñaanal wala kula man di digal ay sarax nga koy def da ngay dëkk ci ay jafé jafé nak man na nek febar tay sa bop di metti wala sa yaram di tang wala ngay tayel fo tollu wala tay bo nekkon ci place bala yag nga xulok borom place ba jugi fa wala bo nekkon ci place mom ko bala mo yag manam nga ne da ngay tuxu manam tuxu fenen bala fa yagat bala mbir ye doxat wala bu commencé dox sa xel nekkat ci tuxu fenen wala ngay jefandiko yo xamanteni di manam di dengo ak nit ñi wala nit ñi di jek jek di la teel en wala ngay manam ngay xat fo tollu manam lolu moy duggu sa digënde ak nit ñi manam nga melni yow nit ñi dañ la bañ
4: wala
2: ñak bayré wala ko xamné ku amul xorom lay doon fekk rabbi mo koy def ngir lan mom dafa am lu mu sartonté yow te defo ko manam moy wara rabbi di duggu sa digënde ak nit ñi tay bo waxlanté nit mu melni ku la war wala bo diglanté nit ki lolu du ko def da ngay dem ba da ngay jëpp nit ñi da ngay mer dem nan man xawma lan la def yalla fekk na yow li nekk sa bop moy wara lolu mais du lo xamanteni sa digënde ak nit ñi la nekk wala tay bo demone di liggey fenn wala ngay déposer ay kayit sa yaakar day tass ci lolu rab yoyu day faral di def lolu wala sa tanki di metti fo tollu wala mulay tié man lay tié di la galankor ci walu tank yu metti wala yaram yu metti wala fo tollu di énervé wala ngay gënt ay gëntu yu jaxaso manam gëntu yo xamné chaque jour gëntu yu jaxaso lay nek wala di gënt di nek ci ay mbolo wala di gënt di gënt gëntu yu doy war dal wala di tit ci ay nelaw di yew yoyu yep rab yoyu da koy def wala mulay xagn budé jigen nga man na dem balay xagn do am jëkkeur manam goor go waxal rek bu waré tak rek day lool day yaquwat melni day am lu duggu sa digënté ak mom lu sew rek ngeen bayanté budé goor la it man nga yor alal ju bari waye pour nga am soxna man na jafé wala budé goor la pour nga réussir dara day xawa jafé manam tay ji man nga jekki jekki yor xaaliss bu bari bëgg def dara xaaliss bi jekki jekki benen soxla ñew nga duggal ko ci loolu wala ngay commencé di liggéey yor ay xaaliss bu bari commencé ko liggéey jekki jekki loolu sey yaqku doto xam lu ko yaq do xam lu ko yaq manam man nga nek yor ay millions yu bari jekki jekki dem ba yoroto dara ay borño la ci fekk fekk rab bobu moy def loolu waye loolu nak du ñepp lay dal dafa am ñenn ñu muy dal ci nit ñi neeku ne lu dal ni rek rab moko def waye li rab da koy faral di def ci nit ki
5: manam
2: ay mandarga la yo xam rap man nakoy def legui nak rap yoy duñ la lor li waral ñulay def loolu dafa am lu waral ñu la koy def niñu dëkke ak yow ci kër ga wala niñu dëkke ak yow te xamoko wala niñ la topé te xamoko moy waral ñulay def loolu ndax tay nit man na la liggéey pour yakal la ci liggéey bobu nonu nga nek comme yi ñu wax ni nit man na la liggéey pour def la fièvre wala nit liggéey la pour xagn la sa wërseuk wala nit liggéey la pour yakal la rap bobu day dugg sa digënté ak loolu manam tay bo waruna xey wayase yi wara def accident wala wara am galankor rabbi day dugg sa digënté ak loolu man nal sax won sarax me do ci baye xel parce que do xam lu mu tekki wala da ngay fatte gënt gi bo xeye wala manam sa xel du ci nek legi nak loolu dina la ar ci loolu mais day baye ci yow toke toke jim lay bayal bu yagge mo lay tejj nak legi nak bo deggi ñu ne diw dafa tejju legi nak tejju yoyu man na nek rab legi bu nekké rab nak tuju bobu day toke ji muy baye ci yow moy waral nak say mbir di yaqku lolou bu dajalew ci yow bu mu beuri rek moy yaq say ay mbir legui nak moy waral lepp lo duggati wala lo lal rek lolou du soti tuju gogu fek deñul ci yow do ki manam umu ak tuju du ben nit
4: ñeexul
2: jeex wala di xey di am xaaliss mais fek da nga tuju tuju gi moy tay lo wara def rek am lu la gal encore nga def lenen rab yoy day faral di def lolou manam rabu ciosan legui nak faaw nga am ay ciangat yo xamne day meuna dindi toke joju ak ay ciangat yo xamne dalay meuna ubi ak dila ar ci côté bob rab bi dutula meuna yakal manam chaque jour da ngay nek ci sa jamm te dula meuna yakal lepp lo gënt gis koy day nek gënt gu leer nañ dang koy xam ba paré di nga dem ba am ay tektal yo xamne yenn yi ding koy man di moytu bu dutou fa meuna jaar wala dutou ko meuna def rab yoy day faral di def nonu legui motax nit ki lepp lo xamul dem ci kula tane mu xolal la ba xam li lan la mu wax la budé rab bi nga xamné dañ né nit ki dafa dof da koy doflo wala muy waxtu wala muy say wala muy daanu mbir fedine wala muy kris yaangi deg wala muy manam di fièvre yenn fièvre yo xamanteni fièvre yu doy war la yoyu rab yele da koy faral def manam rab yi nga xamné duñu ay rabbi julit nekkuñu ak yow da nga def lo wurta def amana comme nit ki ne dafa teud ak soxnam ci place bo xamne dafa am rab do man na ca soso rab bu bon bobu nonu jaar fa def la febar bobu nga dekk ci placeu rab lol da koy def moy waral keur yi ngay jek jek ñu ni dafa tak wala keur yi ngay jek jek difa gis yenn scandale yi jek jek ñu ray fa nit wala ñu def fa nit musiba ju jo xamne scandale bu mag lay doon rab yu bon yi dañuy faral di def lolou wala rab yi nga xamanteni tay da nga jaar ci seun fo warul jaar war nga tour ndox fo warul tour ndox wala nga tour jël ndox mu tang diko faral di def ci souf ci diko tour wala ngay tacc sa ndoxu sangokay ci beureup bayiko fa dem ba mu neex la nga ñew sangowat ko
5: ah bon
2: yoyu yeb baxut rab yoyu dañ koy def wala di dox diggu njolor wala di faral di dox yeen heure yi goudi
1: deug ndjolor moy lan
2: nga manam comme susuma manam tay ji ay digeunte 2h ba 3h heure yoyu dafa wara am nuñ koy moyto waro di dox ci yenn yi ak yenn lek yi nga xamne nit ñi dañ koy faral di lek yenn heure yi goudi manam lek lek yu forox wala ñam yu forox yoy diko lek goudi gi di teud yoy man la def febar parce que rap man na fa jaaré def la febar manam tay genre estomac wala tension wala yoy ñuy wax ay diabète yoy yépp rap da koy faral di tek nit ki waye day fekk nak nit ki xam li lan moko sabab ndax da ngay gis nit ku dem hôpital di faju faju ba sonu ñu def analyse lu nekk ñu def ko duñu gis febar ba paré té duñ la mëna faj légui té yow mi febar xam nga né da nga febar gon amna lu xew légui té da ngay xam né jëmmé febar bi la dal febar la légui nak loolu rap man na fa sukkandiku def lako légui bu féké ku xamul la man nga wër sëriñ ci nekk Sénégal yépp wala aduna bëpp té do wër day fék ñu xam la la dal légui nak da ngay dindi sabab ba li sabab loolu dang koy dindi ba paré doga mëna faj nit ki mu wër waye birna mbir luy laxasu ci mom rap andandok loolu def ko té xamo luy dindi loolu wala xamo luy waral loolu manam pour nga faj nit ki réussir day xawa jafé
1: sëriñ modou fay baye fall nak mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër sëriñ modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 légui xamna dang may may touti ma duggal fa ay laaj ndax dañuy waxtane rap té rap mom ku ci né xam nga nu muy diké ci yow légui par exemple ñi nga xamné par exemple da leen di diké ñuy sawlal wala soxna so xamné mo ngi teud ak borom kërëm di tour ndox yi ni mel ban façon rap la bobo
2: lolu faru rap da koy def faru rap day diké nit ki ngay sawlal wala mu lay diké ngay xulok sa borom kër lu béré béré wala so duggé ci kër gis sa borom kër sa xol bi day tang ngén di faral di jaxaso ay xulo yu metti wala soko gisé rek melna yow dafa am lu dugg sa digënté ak mom manam gis sa boutiti sax mo lay gënal nga gis ko lolu faru rab mo koy def manam faru rab nak ajuwul ci rabu ciosan ajuwul ci rab bo xamné rab bu la dugg la faru rab man na la gis comme jigen rab man nako gis bëgg ko
1: man na diko faylo diko waaw yu mel non
2: manam man na koy def sax lo xamné même fek rab ko bëgg non rek bëgg di nekk ak mom man na la té am dom man na tiyé sa régal ndax nit ki bo doy sey té amo dom man na indi ay jafé jafé ndax man na dem ba xulo jaar fa sax sey ba tass far rab day def lo ndax day bëgg di nekk ak yow
1: waaw
2: légui nak loolu muy def nonu wala ngay am dem bo ëmbé mu tour ëmb bi manam yaq ko légui bu ko yaqé bo sonné ci yoyu da ngay dem ba da ngay tayal né man dootuma faju légui nak bo dajé wut ak ko xam pour mu takali ko ak yow day xawa jafé légi nak lolu moy waral ñu ne la faru rab bobu non da la bëgg nek ak yow légi nak lolu ciagante man nako waral ci nit manam ñak karangé wala di def lo wurul def wala di ciol yenn sol yi manam nga fess ba paré di woné sa bop fo tollu rab da lay gis bëgg la
1: fess moy ku rafet xéss pécc wala nan
2: ba paré man nga rafet taru nexa xol ba paré tay jité sa fonko sa bop manam amo ay ñaan amo ay muslay ba paré yow fo tollu nit ñi di la tuddu rabbi ni la nit ñi bëgge non lañ lay bëgge bo tombé rek rabbu la bëgg nak dalay dugg far force nak nek yow di la yakal moy waral ngay gënt di sey wala bu fekente ne da nga am borom kër man ngay gënt di tour ndox légui nak nit ki bu féké goor la man na décourager wu ci yow mu wacc la rabbi mom day konné nek ak yow
1: mais bu dé goor la nak mu té seyukayam par exemple ay payam be mënul sey mu def ko genre impuissance yu mel non da koy meuna def mom rap
2: wa bobu itam batay choro rap da koy def manam choro rap manam bu beugé nek ak yow man nga am soxna mu tiyé sa ngoura
4: waye
2: ngoura man nako tiyé di nga am bis nak mu jek jek nga sey ak soxna ci mais da ngay gawa egg manam da ngay gawa paré légui nak xam nga yoy bu yagge soxna ci bu contane man na indi ay problème légui nak rap bi day commencer di am pouvoir sa kanam pour am li mu beug manam rap dafa bari ay pexé manam pexé bu mu duggu bu soti wut mu jël benen pexé
1: wa gis nga pexé yi ngay wax nonu sa ci rap dama ci duggal ben laaj yow noy meuna xamé pexé yow par exemple nit ki ñew consulter wu yan matukaay nga yor lan nga yor ban science nga utiliser pour meuna xam ni ki amna rab bu koy sonal
2: wa xam nga xam lu am la du luñ mëna léral ci radio
1: wala yefu séréer la
2: waaw xam rap manam dafa ne xam dafa nek lo xamne lu wër la té lu am la kikoy def dafa am wara am nu maramel dafa wara am lu tax muy def lolu légui nak mom digënté mak boromam ak limu xam motax muy def lolu légui nit ki ko am bu ñëwé ak febar bo man ti yor bo ñewé tok ak ñun suñ la xolé ñun dinañ xam ban febar mo la dal manam bo togué ñun képp bo ñu waxul sax so gennon dem sax dinañ xam ni ki ndax dañuy dajé ak ay nit ci mbéd doŋ xam lu la dal té suñ yonéku ci yow wala ñu dëkk ak nit bis di ñew ñu xam ne dara dina la dal wala nangam na dal té duñ la xam gon koku lool mom romb nañ fofu waye xam xam dal lu am la té lu woor la waye nit ki lepp loy def nang ko mëna rañélé ndax fièvre yi dañoo bëri bokku ben cercle té neuro ñent yi dafa bokku ni muy def ci nit rap ku ñu liggéey ku dëmm japp ak ku ciat japp
5: dëmm nga wax
2: di waaw ñoo bokku même nu ñuy liggéey ci nit ki luñ bëgg liggéey ci nit ki façon buñ ko bëgg défé dañ koy def légui nak sëriñ bi ko def bu xamul tay rap dina la bëgg japp bol la ak dëmm dëmm japp la légi ngay faju dëmm fekk rap mo la jappalu légui do mëna wër yaay dégg rap din la bolé ciat dila def comme signe rap di def hein ngay faju ciat waye loy day fekk kiko def kiko xam man ko rañé waye ñent yoy ku mënta garanté né du la dal fexel di farlu ci sa bop di wut ay muslay di wut karangé ba tay fo narona jarté xamone rap bi mu nga fa boko jubé mu daw
5: légi dang may dimbali rek ma fatalé sa adresse serigne modou fay bayfall mu ngi fété fi ci touba touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto
4: jakkata
5: ci kër serigne modou fay bayfall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 ñuy waxtane rap xamna ni dinañ dugg ci benen domaine legui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi doon wax par exemple ci walu new carton ak ñu men ay noxum cité ak yoyu est ce dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen après xeyna ñu mëna delu soir ci rap
2: waaw xam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps luñ la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy fajj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nek ay xéet non la nek ay xéet dafa bëri ay façon signe bu mu ci def bu nek amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu cité day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heure amna garab bu ko wara faj yaangi deg bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki ay loxom day wow kongu te ndoxu cité diko def nonu bu ne la nit ki maniwum dafa febul te ndoxu cité diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessen wala beudi di lendeum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay neewlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa carton wala muy lak sa manew bi do meuna am dom wala budé jigen muy té sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala bu ñew ay lumbu lay def wala bok gisé ci wër ba lan ko gisat day yag yoy yep ndoxu city da koy faral di def man na té jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu city day faral di def non légui nak yoy bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
5: est ce que nit mënul am ndoxum cité ba yakkar dafa am rap
2: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew ne ma dama yor rap man gisoon na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day crise di daanu
3: bir fi ténière FM 88.6
2: mu wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé ne ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu cité la ko faj ba fi may wax ak yow ni mot na ñenté ab daanotul mu ngi dëkk bu ñu wax Velingara ba légui daanotul kon dafa am yo xamné dañ ko wara rañé tay ndoxu cité su démé ba yegg ci sa kang ni liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu cité muy génné ay liquide di génn liquide bob bu yéggé ci sa kangu bop bi ba yegg ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tan day wax

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok auditeur yi ñi déglu waxtu wi ak mbolé mbok auditrice yi biir réew mo bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel bu baaxa baax sa yu ngeen déggé suñu kaddu xamné dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglél ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamné moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
1: dañu da ndey fay du la ñaanal jam ju ñu ko ñaanal wa Sénégal du ñaanalat wa Sénégal yépp jam ak salam
0: jërëjëf mbokk yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la biir réew mi bitim réew do la to ku ñi présenté waye tay képp kuy doora daj émission bi di doora yam ci émission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
1: serigne modou ndjay dama nak bénu talib bu xébul rek bénu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
0: ay ca mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy dégg ci aduna wërngal kep waye ci sénégal tamit wërngal kep kep ko xamni ni dégglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka léral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 serigne modou nak damay dooré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonkoronko sonkoronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
1: waaw set bobu ci bopam na tak tour ñu koy wax rek sonkoronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki mëna buñu jëlé drum mu xam su bala mu xam guddi la dañuy joxe tour bobu bu waxtu ba joté rek nañ ko jëli buñ ko jëlé bu paré lu ci nekk sa jafé jafé rek ci soobu yalla sonkoronko bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé jafé mba nga am sa bop am jafé jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yakarna fo dox ci aduna mëno gis set bu la waxé set bu léra non ci mom
0: 78 431 77 84 képp ko ci war rek danga ko ci mëna gis seigne modou nak damay dooré tay jamono ji ñu toll doomu adam yu bari dañoo nekk ci jafé jafé ci xat xat manam doomu jafé jafé yi dikkel doomu adam lu mu génné dal ci lenen lu mu génné dal ci lenen melni nan nan ko da nga jing jigen tay loolu lu koy faral de waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé danga ko ci mëna dimbalé
1: wa jafé jafé gog mo tax may nango wax wax wi sax ndax bu nekk loolu jafé jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu
2: nekk gi
1: ñu ko xolé man par ak baat lay génné wax mu mëna wax rek nawet bu nawet rek lay doon baam nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat déwen heure gi lay ci bopam waaw ndax do xamne ci bopam nit ci bopam dañu bari jafé jafé yo xamne neeku ñu benn code rek la ngay dit ndax jafé jafé bu mu mën ta doon rek nit ki la ma wax xelal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé jafé du ko lu mu bënta doon ndax bu nekké na sa yaram da fay fièvre ko docteur mënu ci yow dara it nañ déggal rek lay wax bu mako xolé bu saytu ko ci carton yi lo mën di yor ci liyey ci carton yi ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yi sama ko sayté na la xamne li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé jafé yo xamne ci bopam du bari mo leen koy yakal mo leen koy def lo mo leen koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom tes mi ko ah li di xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lepp du ko tek mom ci bopam sax xamatu ko ko
0: deug na ay ca mbokki mëna way ku mu dal ndax bu yagge ci mom lu mu yag yag dana mëna dañ
1: ndax bu nekké jafé jafé day am limite am na yo xamné ci bopam sé li jafé jafé mëna nak at am na yo xamné sé jafé jafé mëna nak 3 mois am na yo xamné sé jafé jafé mëna nak 2 mois am na yo xamné sé jafé jafé mëna taxaw ci wër ndax suñ ko sayté bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jimi gi limay wax tak tour rek man luma xamni dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolu lolo tax ma bëgg yengu yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijeenti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj lo ma laaj man la fi la koy defé mba ma laaj lan yi nga dem man mako dama la wax na man mako rek ko bul ñew ko ndax dama la wax na ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne naro nek neku naro nek ta sas do akti mba mu ñew bu par yow do ko atal do akti ci man
0: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël leen numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 képp ku ko ci wo rek yow mii dégloo fii ci Dakar yow mii dégloo Louga yow mii dégloo fa la nga xam ne mooy ca Ndar yow mii dégloo fii nga xam ne mooy ca Mbour ak fu mu mën a doon ci biir réew mi gaawal nga woo ko ci numéro téléphone boobu damay jàpp ne da nga mën a jokkoog moom ba mu leeral la lool amaana sax deesu ko wax ci rajo sëñu Modou damay ñëw taxaw foofu nag tey nit ki bu fekkente ne jafe-jafe yi maanaam liggéey moo ko ko def ndax liggéey boobu dana yomb ñu dindi ko am déet ak xeetu liggéey buñ ko mën a liggéey ci xam-xam bu ñuul la ci xaatim la ci daaj ci jat ci tak ci fas ci lu mu mën a doon yaram way fasu du mën a liggéey du mën a def dara maanaam jafe-jafe bu mu jóg rek dal ci beneen nga xam ni mais liggéey moo ko ko def gannaaw bi nga ko seetee ba noppi
1: waaw buñ ko seetee ba pare buñ la ci waxee ne waaw rek mën nañ koo faj de ndax dañ la wax ne ci boppam jafe-jafe gi nga ngi gis nit koo xam ne mu ngi yor soxnaam jekki jekki rek fassé soxna ci
2: ma
1: nga ni nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram non nan bandi fama soxna ci dama wone ginaaw mba mu jekki jekki ni tangi farantu ak nit di jekki jekki far bobu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté mak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelew da koy def ci nit faru manam du waxat na bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mënta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tayto dina la ko dit ba yeen ñaar teen digënté nekkat nim nekk won
0: kon jafé jafé bu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
1: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Serigne Moussa liggéey bu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwut do ko mëna fajj nda bo taytoy bo xamné ki ay liggéeyam poal nangam la rb la ko dal rb la ko duggé rb la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko na ni amul luñu ragal amut ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek motax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour damay wax na taktour li ci def li juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yaw yaay comprendre sa bop xamne ki limu wax amna kuma jox ma darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jëm ak salam
0: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon xital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak nya nga nekkal yak sa alal wala yak sa yaram wala yak sa xel wala wulbeuti sa lu meuna don ngay gën di dendu ginaaw
2: nekk ci jafé jafé
0: damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yegagul ni liggey nañ ko wala mu ragal ab liggey wala ñew na ba nga dindil ko liggey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
1: waaw loolu lepp amnañ ci bo xamni sax sagat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula seen day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep ko xamne amo auto mba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax ne talal ta auto bu dem bu ci al bi ci bopam bo xamne kën du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ti katan yalla kum wow ci sa yaram yaratu ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu ne koy ne ci bité la ko def du ko indi ci pour nga ndoxu nan bala muy activité bi da jek jek daanu ci souf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolo mu ne ko ne dala ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga acte ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ne fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dend ak yow jaakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
0: te ay ca mbokk mi ngi non deng ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay dooro jog di uti kulok ci dimbali danaka donu lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexel wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bari ngi ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi déggo wuñu njabot gu djubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn di ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
1: alhamdullilah
0: légui nak Seigne Modou wayjur wo xolam neexul te bu sañoon njabootam yépp bennoo déggoo ku nekk topp ka nga war a topp ñu yërëmante te jàppalante. Kër gu bari coow ñu bëgg fay coow la.
1: Kër gu bari coow tawar nañ ci waxtaan tactur li may wax tactur loolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj. Kër dama la wax ne tactur dañ koy saafara kër dama wax ne tactur dañ koy tampu. Ndañ njaboot bu déggante wut pexem am na fi. Njaboot bu nangu de toppante pexem am na fi. Ay soxna yu andut te noob am nañ fi te sangat am na fi. Dégg nga dama la wax ne ci boppam loolu lépp lu ma ci ëpp rek nekkul loo xam ne ci boppam dañuy waxtaan bu jiboo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñëw bala nga ñëw sa liggéey pare. Na nekkul loo xam ne xëy rek nga ne ma dama bëgg nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tey mu pare déedéedéedéedéedéedéet man du ma doxee noonu. Ku mu mënta doon su ma la xoolee xam ne yow yaay borom kër gi say kër sa kër anduñu ma xool sa poids borom kër gi xool sa dayoo borom kër gi xool poids kër gi ma la liggéey sa liggéey bu pare def ko ci kër ga bul tiital dara. Ndax dama la wax na ci boppam am na ñoo xam ne ci boppam da ngay tëj sa bunti kër bu pare bu guddee am ñoo xam ne xamoo duñ ci kër gi dëkkul ci kër gi ñëw fii ñëw di la fi sànni ay bagage yoo xam ne mooy loolu. Ñaare lu ci ëpp nag dañ la am ñoo xam ne dañuy ñeextaane li ci ëpp tëp ay mbir rab ñoo koy def. Ndax rab dafa nekk loo xam ne dafa yaatu ci àdduna bi fuñ toll nii di yàqal nit ñi ci boppam di yàq yoo xam ne ci boppam amul teg nit ki doo xam ne ci boppam li muy defat ci àdduna sax dootu ko tey.
0: Mais suñ Modou ak dëkk bi ñi ci wax ci rab naan rab di ci faj di ci faj te nit ñi rab di leen gën a gàllankoor rab di leen gën a indi ak ñi nga xam ne sax ñoom ñooy kereel nit ki rab.
1: Rab ci boppam dafa lu muy laxasoo ci nit ci boppam dafa bari laal wax ci boppam nit rab da ngay xëy war a liggéey sax rab tey la. Rab da ngay xëy war a liggéey sax mu teg la ci gàllankoor yoo xam ne ci boppam nit ñi ñëpp dañuy ñëw tiim la ko dara du la ci dal dara du la ci fekk. Rab dalay gàllankoor yow te bopp ngay génn sel tey génn sa néeg sax nga jékki-jékki wàññeekuwaat loolu lépp rab da koo teg ci nit ki. Rab dalay xëy mu indi la problème yoo xam ne ci boppam doo xam fu mu tegu sa bopp. Kon rab da ngay yor nit ci boppam naan la man de lu ma yor damay yaakaar muy tas mbaa lu ma li ma nit dégg ni ma ko diggee woon loolu lépp du ma ko jot loolu rab da koy def ci nit ki. Kon lu ci nekk ci jeexantalu rab mënuma la ko leen expliqué lépp ndax képp koo xam ne am nga jafe-jafeem ci boppam taxaw comme lay yàqal facture gu dégg ba ci ñëwal.
0: Ki muy yàqal alalam ki muy yàqal soxnaam di ko dëddaleeg moom ki nga xam ne da koy dëddalee ak njabootam ki nga xam ne tey moom da ko maam lu mu yaakaar rek rab yàqal ko ak ki nga xam ne tey sànc bu mu tàmbali du ko àggale ak ki nga xam ne tey moom xamul sax ndax rab moo koy yàqal wala leneen moo koy yàqal.
1: Rab ci boppam déggoo li ma la wax mën na laa takloo xale boo xam ne ci jigéen boo xam ne ci boppam yàq moom da nga fay dund dund boo dee ko li nga tey wér ci moom doo ko am. Yow mi góor gi mu boole la ak jigéen goo xam ne ci boppam yaa ngi koy mu ngi lay seel ko du ngeen mën la am doom yàq moom. Mbaa mu baaxu na ci boppam mbaa mu teg la koo xam ne ci boppam leer na kii ci boppam doom bu jigéen la war a taawlo yow nga war a taawloo doom bu góor. Xam nga nag yéen ñaar bu ngi leen yàlla boole ci benn néeg xam nga tant que xamoo ko jaaxaan dafa gaaw a am doom de faaw nga saytu ko ba xam ne raawanu jigéen bi nii la jëm raawanu ko góor ki nii la nga dem nga teste ko jàngat ko saytu ko jéem ko leen ko saafar ba boole leen seen raawan mën a ko leen benn too loolu mën a am seen diggante. Ndax tant que loolu ci boppam yow xamoo ko ci boppam nit ki mën naa wax ne man damay ñaan pour am doom man damay ñaan pour am tout tànk boobu ba léegi mën ma fexe bu am doom moom mën na la fiy jékki bàyyi ba dem takkaat keneen kooku keneen kooku noonu la koy defaat ba tey.
0: Kon ku jëkkër jafe bu ñëwee.
1: Bu jëkkër jafe-jafe-jafe ku ñëwee ci boppam loolu sax bu ko tënk rek mu gàtt ndax xale yu jigéen yu bari yu gàtt yi nii nii lu ci ëpp lépp ay far rab lañ yor.
0: léegi ku góor ku jabar jafe it gars yi célibataire yu góor yi.
1: Ba tey rek rab da ciy laxas wentaay ndax da ngay gis koo xam ne ci boppam na la leer na leer na yor na xaalisam ba mu mat tëkk mu dem fee waxaan ak xale bu jigéen ba xale bu jigéen bu bëgg ko tax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw. mu wax xale bu jigéen bu wan ko ginnaaw. ak bari yàq fa xaalisam lépp ko doot dara mën a tuufaa sotti loolu li ko yomb a def rek ay gàllankooru rab da ko yow di ma def mbaa nit koo xam ne du la ko feewale fii mbaa mu dem bu yàq xelam ci yaayam yaayu xale bi ci boppam xale bi mën naa bokk de yaay ji bañ mbaa xale bi mën naa bokk baay ji bañ mbaa xale bi mën naa bokk nijaam bañ. Gon loolu lépp ci pexe rab lay bokk ñaare ndax buñ ko saytee ci boppam ne leer na seen famille lépp nga génnul ñu ko génnul yaay ji génn bàyyi kee nga génn bàyyi kii génn bàyyi kee ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci kattan yàlla lu ñu ci wax rek ñu sooba yàlla bu ñu la wax ne takk na fa am rek far ko su day am ci kattan yàlla.
0: Ay ca mbokk mi ngi noonu jël leen numéro téléphone bi yéen célibataire yu góor yi mbaa yu jigéen yi mbaa yow mi nga xam ne sa soxna da laa woon ginnaaw wala yow mi nga xam ne it sa borom kër da ngeen a njaboot ba noppi mu woon la ginnaaw te am ngeen ak njaboot te boo sañoon nga toog sëyal ko te it xamoo lan moo tax seen diggante mënut a neex. Su ngeen diggantee mu neex lool bu ngeen gisantee nekk ci jafe-jafe daanaka amaana mbir la. Jokkool ak Serigne Modou Ndiaye ci 431 77 84. Serigne Modou damay ñëw nag ci li nga xam ne tey dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono jii ñu nekk dañoo jóge woon ci ay xew-xew. Élection amoon na passé na nguur gu bees am na coow yi bari na wax yi bari na am na ay dossier ñii ñuy convoqué ñii ñu convoqué gul ñi bañ ku leen convoqué ñi luubal ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
1: lolu sa warna ci waxta ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am na yo xamni ma ngi joxlan deg ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam mëna awma fi luma ci tontu kep ko xamni deg na émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan tu tudal la ndax dafa am lo xamni ci bopam bo jëlé lo xamni nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci am ndax kep ko xamni dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ni ci bopam dañuy dugg ta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bi dandi bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son bo ton bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ko buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu do tan tamay japp
0: ci yoy la
1: ma la wax lolu bañ na ko bo tan bo xam nga
0: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogale ma waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamne tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujju na seen
1: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fell ciow bi rek mën nañ ko fay lañ
0: wax ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour bo tay bo fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
1: bo tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fayal la ko rek loolu la ngay wax ku ci bëgg lo xamné ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
0: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu señ modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sannante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
1: waaw président sax bi suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni buñ mu sax man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
0: gaay dañ
1: ta doon wax
0: dañ lay setti wala
1: dañ ma setti kum man ta doon bu
0: nek dañ la setti
1: wala bo ma xam nga lu tax ma jangat lolep seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawan gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne man nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djubli ko ciat yakal len deeng nga
0: ci mo ponkal mi ñewon ti yow nga ne ko yow bul def li damal genn sarax sangam
1: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deegi buma deegi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
0: mu ngi ken deegatu
1: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
0: pas set ci wat na
1: no dafa ñëmé woona ma na ma naka hey buma wax dara li ma waxon luma la waxon ci bopam boko saytone top ko si won na lol nga gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yo nak di nga du bëgg nak tak tour ku leen di tejal ay yaako man bokku ma ci non doxewuma nonu
0: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinj la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd way na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jamm ak salam dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu 10 la nak jokol ak mom rek ci cartonu suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 78 431 77 84 kep ku ko ci wo rek inshallah ci cartonu suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay atta munu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
1: moma gënal li nga may wax lu nga melaj ci lool lepp na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tollu fe gi sen digeunte mu ratax mu yak sen digeunte da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ñoo koy def ya ngi rek nit rawanam ci bopam tank li muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndal dama la wax ni misal man ci bopam boma junjale man dal dama def ni nak bay ma sama bop rek ya ngi rek ndax mbiru rawan ci bopam am lu mën do yakal nit sarawan bu bëggee lii taytu woo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkkee loo bëgg comme gént yow sarawan bu day dugg te digganteeg moom gon rawane dafa am lo xamne dafa nek ci ngeenal ci nit ci premier nit rawanam la bo xeye suba tel rawan mo lay yewi bo ubé bo nelaw ba dekk jek rek yew tarawan mo lay ye bo xeye sa jigi dekk taxal taxal japti lenen tarawan mo lako jox lo ndal la la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamne li la bok ci bopam nga top ko ja du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
0: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngeen am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay at ta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
1: sangat bobu da warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day 10 mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale takture bes buñ ci waxtane bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tiganti la ay yoon ci yeen yi lepp ci katan la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
0: wa seigne modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamuy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deddeliko yoon wo bëgg ko dejj ci yoon wu baax
1: waaw lolu alhamdullilah rafinta xam nga lolu mom lepp nekké xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëmé net ci émission rek da ngay ton nda gis nga ko xamné cëpp yaangi tox cëpp yo xamné yaangi naan cëpp yo xamné yaangi mandi ci katani la bu fi ñew moussa faraw
0: xalé yu commencé di jëlantu nak
1: kep ko xamne yaangi sacc bo ñe ma defara lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel do nekk sacc ma la wax lolu
0: ci ca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu cher ci école di daj lu dekk seen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mu mëna doon ken du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
1: waaw luddul dogalu yalla loolu mom takture loolu lañu wax sax takture ndax kep ko xamné am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci

0: dina way ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu, wala ñu am doom ba noppi ak tubaab, bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc. Tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak taysir.
1: Waaw, ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tawféex. Ndax dama naa Sëñ Moussa, dama la wax ne tabtour la déggee ma lay wax ne ci boppam, man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moom ma gën a sawar, ci loolu moom laa gën a sawaree. Dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone, nga bugg a ñib si de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone, mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónne ko liñ koy yónne nga déglu ay fan. Di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax, ko fan moom kenn xamul fu mu toll. Wax day leer. Mu Sëñ Moussa, nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam. Tagal bu nekk kaa ma wax ne nag ñeenti fan, ñeenti fan nga ko sango, ñeenti fan. Waaw, bu leen leer na sa rendu xaju te diggante foofu si bu mu xaju ci diggante bi it fexe ko fay boox boxal rek bu mu xaj fi. Dégg nga, boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ la bés buñ agee ci dossier bi yow danga foog. Moo ko dossier politique yi yëpp ñoo yem. Waaw waaw, ñooy yëpp ay sangat la rek.
0: Fan yii de politique sonal nañ la rek.
1: Waaw, sonal nañ la kay. Ndax xam nga rek def lu leer, wax lu leer. Lu may wax tabtour, lu may wax fii tant lu ma mënut dama ko wax. Ndax damay wax ne tabtour ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex. Ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw. Ko alaxira nag di boppam mën ngaa xam àdduna de, ndax alaxira mënoo ko xam. Ndax bañ la wax ne bés bi la sene kër ci sa pax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla ak suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay deseeti. Kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam. Ndax boo ko xamut bàyyil. Bu ko xaalis bu mu la ko jaral, bu garaat bu mu la ko jaral. Ndax dama laa wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital, hôpital wér ba son mënuñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye. Mu waxate ne am nga jafe-jafe goo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii ma nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuaire boo ko duggaate da nga ko yëkkati. Nga fondement sa kër gi ci boppam mu nga leer na leer na tabax bi ba nga ko fondement ba léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot. Nga yor sa sucére bi nga leer na leer na sucére bi da nga koy def ci boppam ko leer na leer na yow sucére bi yaa ngi li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan yor sa sucére day indi xat tak tour.
0: Ayca mbokk mi ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi, ndax waxtu yi ñu cërale woon ci biir émission bi mat na sëkk. 78 mooy numéro bi, 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ Modou, mënul ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi. Bayre Ndiaye, Bayre Mbooloo, Bayre Tour ak Bayre ubbiku rek.
1: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamal nañ la sax. Ndax lu ciy ñëw rek ñu ngi wane ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen koy ñu luñ ciy indi ma jaratul sax publicité. Ndax comme da ngaa bëgg ñu tënki ko nañ ko ci dugal. Bayre Ndiaye dafa Ndiaye bu mënta doon dafa am façon. Boo ma laajtee ma ne la ban place ngay liggéey loolu lépp pour bu xam ni mu lay duggee sa Bayre la. Boo ma laajtee nga ne si séeréer nangam laa yor te loolu lépp ma waral ma la koy laajte. Boo ma laajtee ma ne nga ban kant ban bidig nga yor mu ne bidig laa yor su ko defee sa Bayre dafa am spécial. Bu nekkee ne nag commerçant ngay def lu mu mënta doon commerçant bu mu mënta doon rek wax ma ne commerçant lii la. Yaa xam commerçant papier yaa xam commerçant lu mu mënta doon dal nag ma wax ne lii lay liggéey sama place rek. Su ko defee dina xam ni ma koy saytoo ak su defal ko sa liggéey sa Bayre. Ndax Bayre bi damay wax sax tourné am na loo xam ne ci bopp jaaro lay doon. Am na loo xam ne ci boppam dañ la koy defal pour nga sangu ko. Am na loo xam ne da nga koy def ci place bi. Am na loo xam ne da nga koy gas ci place bi ci suuf tuul ko foofu. Taay boo ubbeetee rek client di commencé di njëkkante ak yow. Dégg nga. Maa la wax loolu. Ma ne la defaat na ne am na société yu bëri yoo xam ne dañoo fay luñ ciy dugal moo ci bokkut. Yaa ngi dégg. Ndax société boo ko tijjee ci boppam ak kër goo koy tijji war nga koo xool ba xare ñaan ko war nga koo saytu ba pare te doog a ubbi sa place. War nga koo saytu amal sa place bi day dem ci diggante mu arriéraat loolu lépp war nga koo jàngataat. Dégg nga. Ndax société boo ko yoree war ngaa dem bu am ay mémoire yoo xam ne ci boppam war nga faa xaj sarax def ko fa te société bi mën a jógaat loolu lépp day am société ko société da koy laajte. Ndax da ngay gis ñoo xam ne suñ société suñ ubbee suñ société ñu jékki-jékki rek dox rek ñu fàttali ñu war a def lépp.
0: Waaye ñi am seen société nag Sëñ Modou waxtu bi mat na sax waaye pour ñu gagner ay marché day nekk problème.
1: Waaw loo gis mbir moo gis ci Sénégal fu ñu toll nii bi ñu toll nii Sénégal ti dëgg na ku la wax ne Sëriñ amu fi njëriñ rek da ngay nax sa bopp. Waxal ne kay yow yoral sa portable sa responsable sa bopp rek bañ a dem ci Sëriñ. Ne yàlla xam ne ko koo xam ne defu yaa ngi doxee neen neen neen neen neen neen yaa ngi ci erreur. Maa la wax loolu.
0: Lu musiba la. Kon ay ca mbokk yi egsi nañ fi ñuy yëkkatee jataay bi. Waaye Sëñ Modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawatee na léeg-léeg bu xiinee wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi de. Ndax ku ko am mën naa ñëw.
1: Waaw asma am na ñu bari yoo xam ne dañ koy tikkaleeg ak xoret. dañuy yor xoreet ba pare naan

0: bunch agge nako tas na jeer pas ko tas ko su fekke diko beug tas te meunuko na déclarer chef de canton bi wala chef d'arrondissement bi joko mom koku wo police bu ñew tas ko su fekke tas ko jot na te tasuko mom ci bopam na jeer pas bi dañ koy sanctionner li ci dess ci ay article ay sanction ma nga ca sanction tecc wer ba juroom ben wer sanction alamane sanction yu bare nga ci wax na li abdou wala bo xamne dafa jogun pour
1: ordonnance
0: depuis 1967 au Sénégal bokou tek tay waye volonté politique bu ko sam appliquer ko mo amul wa illa volonté politique so amone insha allah kilifa yi japp ci kon tayi amana mbir yu demé ni waye yaq mom mom dafa baxut yaq ila yaq alal yaq wirgu yaram yaq ay bagage yaq dal dafa amut fum yam ndax gis nga ñu ko waxé ni bo xolé lepp dina yaq alal dina yaq ay jumtu way yaq environnement bi day yaq ba nopit ak ñak tabbi go xamné ah fi ki ñak nga am ken xamul fum yam waaw te farata ya nga ni kët ne jonn te mëne su ci dara te événement yi waral yaq al gëna bar di gën di bar di gën di bari kon yoy yep fokit ñi mu ñeel waxtane ko xamna li mo andi bokk yi bax yi kilifa yi sakku ci man waxtan wu melni ndax japp na yittel na donte sax tout na ci diko wax donte fi di koy waxe insha allah xana yete ci rek la waye le solution mom fin lay genn ci kon ñu ngi yam fofu bokk yi jiglu bax fekke wax ji amal lu ci dessel lu dessel leer amana ndjay ni japp ne dama ko korge ba japp wax nañ deug korge ba japp di jiglu bax di sante bu bax dil ci wat di ndokel dairatu qurrata ayn ci njital serigne abou mi ak bokk yi mako andal ñan sama borom yokku len katnu bir ak katnu biti seen mam yu bax yi liggey biñ fi bayyi te mu tay mu nek seen loxo yalla jox len katnu bir ak gu biti ba liggey yoyu ñu man ko yeggale fo xamne dina kawé ndorti mam yi te barkep mam yi ak seen sak ba seen sutures lepp and ak ñoom yalla sambal len bañ yeggate yeggale defal nako ñun ñep ñu ngi nuyu ñep di gëreel ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeje serigne moustapha wax ji day leer na lol te mënu ci commentaire dara ndax li ngay wax lepp lu ñuy dund la xam nañ ko bu baaxa baaxa baax yalla su morom nak xéti lu ñu ba am
1: ñeñ
2: FM safara waye yaq gi metti na lol lu nit doon ko ne lu ñuy ñak ñak xam kon ñi ngi lay sant bu baax ci leer gi wax ji leer na lol gis nañ ci lu koy sun jor lañ ci tam won ba del ci wo gis nañ ci lu koy sun jor kon ñi ngi lay sant bu baax di la gëreem dela ñaan sun borom defal la fa guddu and wër katana la yetam liggey bi ngay liggey ci diine islam ji rawaten yoon mo sun borom katana la ba nga def ci lu koy sun jor wax deug yalla amu jot xam nañ la bu baax li nga yanu dis na lol li nga yanu dis na lol wax deug yalla ndax bo sété rek nek imam yor dara mu jamaa bi nga xantene li nga ci yor yang ci alcorane ja yang ci université ba liggey dal yo wax deug dis na lol kon buñ la e way ci waxtan mo melni nga ñu wax yalla jox nga no lo xantene mu ñu la ko sa fay xalaal lay fay rek ñaanal sun borom tabar ko taala mu defal fa guuta wër waaw katan la ba lepp lo xantene bëng ko rek sun borom taw fexé la ba nga def ko nang ko bëgge ci barke serigne bi sant nañ lu baax baax waaji amna sol jere gën jëf pourtant yi ci dairu qur'an yi ci ngi jiru say abo ñi lay sant ci touru kilifa ki nga xamne moy borom pench mi sen ci ahmadou mbacke mom te ñu ko sant bu baax te ñaan sun borom tabar ko mu yagal ko fi yagal fi ki sun kilifa diine yep te wéral leen ba seen yene ci l'islam ak di tor serigne bi lepp yalla agal ko jere gën jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tchenar FM LRK FM
4: le réseau
3: DTL voix de la
4: paix LRK FM le réseau
3: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko djugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantib FM indi LRK FM di bati jamba Japlante.